0: jilla siyasi ki koron azalumba fa ingari mungkin ki dayle mungkin en diwe ki alwore ko aga lakin marankin ko alfa al ko age bizat ko fata in uzi jaddes ke indiele waragale remen ka adi lal yomi lal ko azindi en juze ka ka doin jalle azidik o is an nan en na kerba ne bidin jalle azidik o uzan ila bamsi le duo anen enen ko alam bet bayla farak sifin tin ka bin den juru len jorti idinna ila farak arimen nga ko kulin dien to bun ina rimen ne fayla ki ngari sika ki dan wore ko kan sine ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo ela nan alan si jeza du den jale tengin aske ba se duzi jorti
1: ya le se ina
0: ya mungi nan yin jual dole ke zika ko ronjere ka galine duin se bangere ki sense dogal kezi koron yare baka dog dogal kini si koron yi geren en nikin sur nga le sheja ides ke imba alen duon tebun kirnes ingwa ka alzi kwen jingo wa dig au izan na au abalo ne diele wafi jamba jang amin wafi ka jambu huo ngosu nga ke ina lombalba ila tebira di ila tebira si nyangaba taani ji alifik reaba ka in dogal kul kani in shaksi azis inan kain duo tebira alan si jangasi pinginas hatta ka in kuona zaadu bang bulon nas ingwa alzi ingweni u alzi kakira ina azi ken gararata dig au izke ka lea si kuro nga sanga aba hata jondi inga shiwa ya dogan ke ba le fikira aso gwe de na ma enes alon ko si je sara ba den juru raki be ngane ko ala ko elba na ma ko al wela lan undi kan idi ne wal haja ayu ayi jingo abulo mba wala ke ngaba ngan sabba wala ko ni winde sabba egal ka khalas ga batu si ne neri num sando no wal we
1: lala se dogna ini ngeren dog yani mungkin juru dungo dig ning el na mes e ko alin kaminga yen baruka in kamiyal ki kurnga jari na maslia aba fais jando no musuri jawla mungkin ne sin yan kwana liya jijanun sikayin abanga annan ni lonna jirin waragalen rimmen jana duwayin kwataga e in sin nan nan jaba liya yembaki dunkin dare
0: yalla jijanun sa e ga ki gan e lolen e diya
1: kan na kana ma wa san kai ko ne sai ai ago asan kai ko ne sai ai ago ye alle duiti yalan duwon ko e da su ko yin ayo gupiya alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta ni wul tengen aja ba nus inkwa ka otto wel alan o na tare innan ana in si alan duin in sin ni ani ji elele alan yanjwa ka alan yanjwa
0: ji bara di jar ji di mbere zande mara ine mba lon ni nal ji duozi kajo ni nal ji yesi ngi ki kurngo jo in bere si jan za ba kayin wu ngam in kayin wu toran den dile irne en asi ali yinjes ke balakin ka wala lan yin wa kwa gidal gis kay min wo toran den tille wo nga ba futo kare ne den kwezi ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa nga di lo ne di ngi singa jundi ke nga bangizi jundi la
1: anjundi ba
0: yalla ki kayin ba min du kayin abanga opuna kayin wo nga yen intengezias ke bidine inda kaziba zilo nyalin kulu inda bulinga laiba wala yen gela kamme bazatu
1: e lala sei
0: kangi idine inda bulinga mana yen askal ngaba lekin maran kwa kilal dien kien bulinga gane yen kalnga a duwa ke ba na do karazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mbor wala nya alan ko zibi tingin ne zimbena ngal ja al tari al ja idine duwa to tagariam biya ba maran aba elones den boru kain na basimbena alanga ja ba tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bukuroi
1: kuroi lekin do kanjalon ko do injaro
0: lolo yani masalan zenina ye asa embelenyi alkuam borwele kuroi ne simbe ajja ne dem bor kuroi ni nafsi dogala lila kuam borwele berel na mustakbal gole ini al dim boru lal jang wala lo ilena jang dogala do baka kweli bo mustakbal
1: kweli
0: na guta kweli din surzi indalanja alansi in ya din surzi ki lo ajirgelba ilen kan kai kan surma ziki long kirgelo
1: kilo girse na wado in kami ngaye ni ma ille na jonga mba ile jawl jalo al kwa kawle asaba ine kwa tugu kawre na gis jana na nyore yo din jawl kwa hindu ko security agis ya ba in duodo galo marange fal kuru na mate na maye na bulo na kin kwa demboru teege na louna ari elaye longa al demboru ditini fiyenge na tagad ditini fiyenge na toyin kwa sista ga fegelingi yelle adele taga sin fago ba ki don ato
0: karazo ba ele jiki ji ko nan sabba yan kala zi marang
1: ele ko nan sabba sai ma dog kabara bele se na min tara dog jalo ngal sabba fini
0: ti yelle jarne so ato adi ngene dai bor gi jang abon ras kay mo wala ton ko ngele ba basaran den tin nadin agi barrei rein tin nadin agi bazurang age ta tin to dos kay ba maran ko agidal gal kele na dance dance urisi tirgin ko yani kele na masalan de male ko gul aba de male jago ne ndam ndi nyango taro te ne jila ezi jewire ngi tare ne jila di suru ji dari do jabo wu nga dem buru tare ko dance video illa kaw kamu ngeli na ma in ato sugo kulide ato in suglo ko amuren kam na sare suglo ko amuren kam abo ngazi ko bu na aratobu na koro sambal na ilale kul album rebu na tarifi jamun kam ni buna tibin jiren na abadai dawin ki bouteni na mo bu na abagal basalon gore yenge na mo bu na awire do na basal ki rembe gore yiti
1: sey
0: tem na aljane na demale jago ilalo gisi waje kangis bi elan welangi waje sikulo Alinki lisingan yani nyokya inan kan kiyan gani si inkari
1: dia
0: ki sense yani dole ke ni kangi tiana amalin fagi den gaygal ka ba kan albarabal bet anna ma
1: rabat bet anna o na modog yani tarra in ku alan kay ku na kasal du kay
0: dine dog dama ni neske be na maru fayba
1: giro gelan walan jemba
0: jemba na si ile dual je orije yi bala la enne en kwal ko le sanki wi na sungani minen
1: ni yen
0: zin forrenga ke fa ilolen kialin kamin kidinga kamin bal ko su kuro kanelan tare ko lakin maran ko san ko jayin koran
1: ko san jayin koran
0: san jayin koran
1: bardu san jinjalon din source ay nin ire jagi ne jika iya ay nin si ya jan nan wala wajanga dora dios ka imba wala muta dora dios ka majit si allah selba on den karakan maran bam mitilin eskalde alan din iyan ko su kuro janne san yar kuro ni kian nan otton sogle jiya jayin bayla borude wala yani masalan zaina kor inel ire dem boru feyal kwadin ke dogolan suriya ke gilebalel an wala namas kergal ki lel an gal lemme ki bayle ki telefona alan di yan ko eskuroni ke
0: an ngiya jayba asan de suri sker e dimbe zaina sinde mapa ingame kikin ayen is no den to le nalin alin korgeri yani hada wongan ki ndarin akai banan ka tebil amma hele zaza zaman abis zaman di jurde ne le gem yan an obaka an aledu
1: la la jani awas
0: joni ne akai ba
1: la lai
0: nasi hali an wongan tarin akai ba ile de mapa le ba amma gena kanne ne kunye egal jira ma tori jaral ni waju nyu na na zel
1: la la ile si jigal kel wangan jawo udin ne jiki ke dogola bay nan ele tin le do yani in kama ton al adir foy na dir fo bas to banga ongala ke ba ki to banga o taga sin jurto ba ki sense ide jina ma aba ye de njurwa ja ba gi kin to banga o kela do san ye nyinga na ja to estima na den dir fo skurtu no buli no ken to banga o wari ye na ko yingi la la ba jani do yim bara sal do ran ye
0: mo aba to jani ba sare ye do bang wari ko ki sense ki agol ba ina lombal e ko la langi singwal ki wuto ngal koronga ge kul ay do ba den nuy la ngi lowase maran ki ko la lang kuro kani ge sense ki waja ngana wuto ngi nel ki dile e jenge ki ayenga sa songe nana ma ko la lang hulule ki ki la lang ki ki urre ngale ko
1: jojale
0: ne ki ko je jangale kuro ne ki wuto ngal awol ki duobu duo e lengi bi ta ala nga baba e gan nana wa daljin ko ga ina kawe ki do bus kuro kan ala nga ki do ki ko amba araka ina lomba dile songa iri kan wala di le songo dukan fa bay lon kido ko sanke ko an wasi en ken ko dal din ko al duo bi duo ritfi aran si sare si zati na san e den jan si nyinti fa ilole no kurro kan ni ko nyettin sine ne lombal day wore ko si ditini wala duo bi duo ne kurro ken ne den si eri ken den si mawhi ba ken lonfini ala ngi lo si sunga futo ti ne ken runyo na apa en ina lomba dal ni na tariel ki de ngirsing lagi maru uto ngo sunga ga ni ne lonfi si diere gisi inni alanji diere ka kire jang namas dog dan sa o kelkam ne kay nganas da en berata bun ka ho asai
2: Radio Samar ina lombal ba deling ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wo sieng nyetin au na belnas bago na au na skibing an kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaogel aliyei asa joengi kengi kain un adenyare.

0: Radio Samar olong kering jau ning ki juru tarajang nan juengi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil majawli na jel nas kanyi bele tulling al yeyne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle.
1: Sense dogie barnga nyati ni kuengal bago donga gani songa kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga gani songa na tani jeinga e bara Mubarak dogi donga ani na bara Muhammad Tahir dogi donga ani al e jidok jenne jago bara Mustur dogi donga ani nang asikir jeinga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga e nan si jeinde jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidan Dada Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeinga donga gi anni na sunga jeinga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga Majiram bain aljang nagiskel jam bara ilang donga gi anni kalandain donga di lefago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gi anni doga jenne jago bara Adam Abakar donga gi anni aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gi anni aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on kono te bunye ngen na bi nga si donga e kaniba ko nyatinin ko engi donga kaniki sense ko kidal ki on kono ko na ala ko banyatin e radio samar ko donga kaniya nanama do ko lalan kangi ki majiran dara hadiyang na doksi daim berata bunka go ala si kangana kirsinga kise

0: Angwe gari ne vi fa in u abongan kwasi
1: kel ma songa we yegiti
0: la wala kel ma ngaza we yegiti wala wala as yegiti ba hatta bu ma de ani kene ga ba de nga bon ko en na fi ba an was abon ke ker o ne en ne tikila aldi fa ki u do nga na mo golangi si tiri jaro en ne na mo de en kirsingo hal in u do e mo garanta jinyi angwe se al siki do ker njaw in u tulele wala dok ilonga lan kundi
1: to doctor lei ba na make sense ngis amin alan kondia kan ene le se amin a gi asadin yan ko esi ki duo kerin yan ko e gare nan ja gi ele duon yan ko esi ba songa futo de gila nan de le ni to leja nan jawngina di nungule ya asasa to le domi ele de gile man indala do di nungile korole keri nan jitti si janan
0: na hadi
1: koron ja awliangang yani dinyan ko esa sakila gare nan janan yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edinyi bembene duo ani ilui kasine ko ni kudin kusingi gare nan ay sanfiya ba isan mare en kwa iya in ridigi selji inan jaw dire simasa ondul ba hatta nan ki jingin ere nasin jwa injuri jiki ala bundul ba maranga ba jin toppelan si jini wal ke taras jundul in simukin nan jingiti ba wala ji jaw nas ken utonga si test testen jaw anegal de injuli ngin ere namas dok den de jela nasin jwa jiru si inan julinti na ele duong alankoy wala dok ji duong alankoy ya zwa ba
0: ji duong
1: alankoy ya zwa ba jwa ya ba bas den ane kaire njan masin jwa inan jala
0: ki alke jamal ba
1: alke in aba in ane si jingi di jalum kasi ele kelma soso atara geriti nama hawile nja di iyan kwe si bedil alansin ki le duong iyan kwe gare nja nama ji dora jawi nama dok di iyan kwe ya alin kami yalu was iyan kwe ker wala nyesi ke eldi nama kale nama dok ardi ke na di alan kwe fine jisi simba is indelva bedil asa njwa di o iske ina kasi tulle isi ba ajundine ina nja nama is korongi na mara injwa in annan koy nama in resi na pe ba kala onus en koy ker o
0: na
1: ke ld na ya lonza
0: as belen ba ga kwa dia ke ne shawre ngo ba
1: a coming aba
0: na mani je na zge ha kwa dia ya ne al se asa ka alun kwa dia ke mun gina ne ye je na ile ton dilon hon le ya lan koy yin was so go dinga ne na wer yang na ile ton ga jamba a je ha ta le na
1: san kwa koy yo
0: modu savi jidden
1: badil ma nga san ding en koy se jwal ke tombang na maskin jaru nga se pal jemi doing yankwe koin sola su do zorte ba doing yankwe rinsi inanga fiba doing yankwe tulle inanga fiba na fiba na owol asamaran allan koy on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin saba kasajwa haram lay lala haramay ba bajjan doja ding yankwe se nasin wadde o iskay na ke ke tulle ya ne ba badir alan ji yesu jawmi ne ke allan koy ker geldi wala naski ker gar ne nja hawala nja nasken koronga
0: Doraja.
1: In namas kare fingiti. Kaba ina minga jirsungon de nyuki. Jirsungon nyuki namas kanga ming. Jimin degile alang kwa isa sa jiyo ba jiyo asan jiki sense. Ki kilma jwe lina jiyo asan ki eti memba na ina lomba jiyo asan kerjo. Au. Na gaida ba yene inka minga yani. Zey tengenga. Tengenga ba jiki. Tengenga ki nama ilonga. Doing iyan kwe. Tong. Budum. Korongala teba. Na mungkin nanka eri ana gisu tulles emba. Na denungile tulley. Maranka al ingwel kain jayingale al kain. Ala yomka. Wazbundiyo wala sharendiyo. Zay Afrit biyinu sharendiyo marra tenba. Wala sharendiyo marra. Na bong. Di tinin tarangan na sikiendo gola bayendok. Di ampayi barinas di ambunin kwe dikba wala. Di ang ayori ba. Ya ho bong. Namas yalla dembele bawri doing iyan koy ji so ka awkille wala inshar le anyanga ka bele digle kana skal matti wawudi ne bele nga dinga kay orundio no squa so do korongindel mungi ne sinye orundio kase bele ko anas tulle emba namashkula kan na tagas waba namatin ba ka otto urkani ele yomal inane nan kawinya sa bele filanjwa kase simala ikariba yang
0: yani ambone din din jensi
1: aywa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu be sur fajire ngi wala duto de sabba korongi koronga low nama kwede
0: namas jumel
1: ya na fajire
0: ngi nama
1: nama anefi

0: yela inda la jiro ka aba namo do ken korong skela pal jarang ay sa yegi sifia ele sino perra ba na haddu
1: namo bum na bunde
0: ele ide jia jana skela tenge nga si yowliti kala utanga jelo di an nako fi na jisi jamma la skela wala fini tin ay kuy jumele ne ele kay ne sitane ne skwasi tas le kriti ne simbe jegi asi allan ko filan songa jamma le minkidi nadine enana feba ide ele jonde al bongo di ngal nko esinu sinjwa al elonjiro galan enana jaw indigi se jijaw kasina jamma la say asu joldungo indala aba kala tenga ba kisenso orrekwa aba duobi do kede nyankwe tenga ngakae binno aba korronga kin an kawi do no sursi wat ignen tarata nan don ko intemene anan duon ko intemene nas duwa ay
1: lon ni nan muwaje kon gode ke ne muwaje zikeli gai ay wa am de le harribe ngindene nga na ko yo ba san kien jay nga checka ay ze ni na jejo aba to am ngi long na jay nga e jimu gi ne njo duwa rol kaman duwa le ndendule bare nga me aba usbu kullu kullu ngindende yo di sur si check jaw na jolu
0: ay wa
1: ki goronga kaage ne gen goronga kaage ye di enje mani worge na koronga singe bol do di embere kelamba lakin maran tul mana bang na do bi do e koronzi lo na men bereng na men induzi jan inna men induzi jan no bonu surnga zi bolun sar ker dog na men na ilang irrimo
0: aywa
1: ya to ker dog na men na ina khalas ila defteral tokenga na
0: mo surnga ni isna ongana os na ma lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kukur si jara na jana haddui lialan mo jotoy ngwalan ja
1: nama
0: jwalan nondan jar pe nama nyet jinya
1: aw ja inama yena kurung hasi in eri al dang ore de ani ngi den ki golal ore in lole nguro marang den juro ay nilon
0: bas ba in tenge nganjay
1: eri sikagil alan den halle ngan alan ore e kisense ore na abon wajana ge nuwo ngol gojene ge kangi ye woje la bal duem ba on kalan na ja na bata la ge lekin woje dio ge
0: e gal dio
1: woje dio enal ke na ma do ki hani sunga ngiren e shakhsiyan woringi dinna kwa kotoy ngalan si surnga si waje en kawe
0: e ni mere sai
1: illolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se
0: basse se bagwa
1: se basse anilon duonde nguinde menal abon kaminga do basse
0: se
1: ziba jwa idina abasse abasse se ababa koronzi ki kazin tesba
0: asin baba asin dile na inkami adinial turido alba ke bele kire maranga man jaynes kilma jabung no sukut le yan kale jay ke sense inkami insani kweden duru wala den kilma uto nga sa rim marang allo ke ba dele pawo taga jando asa ke ba den hakan kal munasibi
1: pawo na hadu
0: yani kisense yani aba gidu din ton si jweli ni in namadwin ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan kwen sabo koronga jollo yin na jota san jawli ku futanyum ka in kami aba illo na jwan ber kalmat tin juan na jote ngal bojo tafto ke yan bojo na rutin juan mara ine semi balong tafto ke ya wali tul na tafto ke ya dok ina lomba al koro jam la bojo na inderem bas na ma
1: jey ngana wen juan balang gal duaje ban ko dang ban ma gal en ngo gal ile ci gal kam
0: yan
1: la ni ngo ile ci al wa ga du inte bala nyama wadi ni do ne nan kam mu kine nyoko
0: kala skul jum
1: na ma fi ngine ngo ya gel ka ila la la en ci jor bu bu ya jaba
0: bu bu ya
1: ba en ke la juri ne mu
0: ko ya so ko je ina wen juan ji so ko ju ngel ki yenge na jersi
1: ya
0: ko mu kine ndo te wile
1: dar ala ni ke ya bara hadia ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka ji be ji long ami ilong na kwa lolo huwai ba mi ilong na kwa kikilma kwele anankawal na duwa kwele ndenja inkiye na uweri duidi aribi insani ngoza eri alto inga keba
0: akeba kisensi
1: aribi eri alke lakin ka ingalung kwa siya erbeti na yundi erbesi kwa zi sunga kelel erbesi kwa zi sunga kelel ina namado waring al beleki anana kwa iya kwa ntasle ilalo al jinjwa mungkina nin duwa nga kwese ajegila nin ding ki juru ati lombin den sabaka ngi lombi
0: kwa
1: lombi kang do sunga risu ilo leng nen kwa hata bay masi do kwa no tong real to lay aba duwa ngi si jegila hata di duwa bay mi ne njoy ina li long an duin kinga mati jiba jala
0: ela ba kati ene jana do bay longa julu ne julu
1: ina jaba indala fa ina ilo leng hata mushalang imbo orre kwa in wuda ile to lala ba kiel dulding kwa hata lombi akwel
0: kisense bele sei
1: e lon fi doga kwel ba ba arina ma e lon neski ngasi ngan surule do gisko je fi na hatta daim ba lon fi doga kwel ba anti kibe lo andele karkang andele yani ko alan
0: karkang ya songa karkang yo yani alan yani tengeng ke indugal daim mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke na kan tongale namad gal yesu kwenye do gailan de hikma ini na kike anko
1: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingrisin warre kwa na alkan na coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilom balan nande tini lokundi a dogala lage bay malage guta lage na jaw a jira jannes di surle rijik janna jaw a namado rije ina dan warelen alkan na kang numadok erige mugara na masalan hatta surunga ndien yering kisense numadok loling alang sunga kain balaka utanga dokkenage lakin marang lomfiden domberelin kwa yani ki kain surunga kinaza kan duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorose inamaka ke nuwa samba kala welba aran na faloi ki kul surisi muhtaja kan donga ingorobas den tarike na surubas den tarike na tarangana konga ayeri aldin surle ke bas den tarike kazali ki alkan na daldire kan na utonga kai na kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zenina juwar ndo jimi ba asan kerringel na den jerringel alana dok sunwa ki sabur kinderin fa kisense area ke ba jainse so iti
0: jain iti na ji otos jalumba atonga juro jawngiti la ajawngiti ba dai mululong
1: e filan yani ka iti amin dok ki jain inden dora amin masan yani jain go iti yalan du e senjen ki tudi abaji jain si abaji yani du jawngi kisense ban kisimin e senje marang aba janna jain si futton go enje na ka to ina abana sare na abana utonga si yani ki kilman si den shavaga jaw kisense ilabaye ye bay darile le sunga dar joke ni kul mana ji jaw na gina warina sabur warina kilom vindok
0: asrisimba
1: kilom yani jika lom fingi si ji jualan ji kikin kuroja na lom fingi la yani duo kisense bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lom fi jangi na sa lom fisiki barkawa antari ni ona ayinga na tonki ave awaza lom fisiki barkawa lolo kwa aribe eri bako na nyi kiden sur yani ilo ni aye ina fi yana ina loba lom fing den janyi ina si sinyi kadon sa bangarendo bangalu alkini uto aga tir donne kinzi gundia ano ke gindeni wala
0: la se dimbere se songa wudina yani jidwa wad kinja ngale aljaina ko to aljabu ngalanja na dimolo se jingo badengi wala na asjerre ngaba wala kidin goru jana ina lombal ane joyngi molo le forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngi la ko to sali lungya santa bunjio na ere jani mungkin nan do jafungo na inle na masonga takatini zeni na labara kwa ba duwa duwas long tenge nga kela dai molo ba musa si ini zaman aldo gin kwa yani duwa barang ile kilmala nga sekia ba widi na dimbara duwa dimbara ela denge la selfi al molo ini yekeken kuruwa la ibanis el kangi na dai molo ile bele se faktiran piano mankela tenge ngaleja anna manye na dal din ko yalan keke yani ji jawngini na din sur se karin jawi ka ngena dai molo imbele se illa zakran pia la anna nas lon dal din ko se aba imbele se tenge as aba yani yele aba arifi den jurule ina langa jaba ele duosi alkanani walal kurin tarafina ele dorale pago au ne imbele si songwa takatini ranki dele juruka udin na dai molo kinasi ayu rin karin tengel koronga kinel kene del dire ke ni den nyet resmo dombore nga war kwale na mang ayu dobi duos long nyane dombore nyet ele rimenga binu alan duo barang rile kinma ay jailba
1: marang in uziya si ji hasi hali an den tile al kan nakulu ko anya tin ko ngal del dile kan in uwa sa al kulu ay duiti
0: in uye ke sense akirel ba doba ke yani mungkin nangiza ta dora jilon nama dore kisi jekil nas juri jamal de ke ya mash ala in jama sha Allah ni den juri jamal kidin kilma di ona manyam yaret ni na sanka anas anga era doba korro ngena duiti nama deldi as songwang ere dulding kwa inkina eri bas ela jamal el den barale ke mungkin nan den barang ele jamal ele mara
1: den
0: kilma bayla de gislo
1: yalla indo
0: ki jalun sa zenin alkayen abon aboru in kaminya eri ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: albahar
0: diol ba pis ami na nasimwa la ina ja na kilma pis ami ba
1: yani zenin
0: na ki kilma gena ke ba
1: aban nungiro nama jan nama sanin dio jabi ko gergalan kam mana ki bismi na ki lom bisis ki bismi ngi na kam me en nu ye ti kanjiro ma to anin ami do faida
0: an nan kert kele ling izia la do ta pa sa kame ba
1: din na khalas min den dio e den dio den shawen den kilman shawen zi ko
0: in nu se ta ga pesa la ngam ba e
1: gina vi lan zi ne je ba gina min dio ke fa in rena halu fikra ka welin wa kilman den gana dio a jiki jurnyu ala gaskim
0: e lala sei
1: kangi idin neji kelmadin dio ke na lon venes londin kelmazi dio na di gelman den gondoron di noge fa jaba joya joten wasen kelmazi ji rasanjanas a enjoy ngeri al sunga ka duin ngi ti ngazen ngezi gi barkamin ki sense tol manaji jan dinele manjana ko jenja
0: nan ko jejale jeng wala dok yani
1: anjuroba
0: na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi dua kere lile jage na main jua yaret atini marado kini ninsi juru lia aba nan doing pikir asi eri iti le ana maradele na jengenga al elesong abdal
1: papi lang kwa ga indog yani mungkin naning al duo kene yeki keng utonga keng isi fine yeki duo balas keimba yeki duo juras keimba faki alafikira warre minan ka mush warre yani barun kwa nyet minan ka aji duo den surisi lo ilele bana yani kwa len karaja wene kengi lazi vianzi nye den surisi tawinje
0: na yukame ele al ululi
1: ululi mush ulul jundi mungi nagisi ngangil al kwasi jare mungi nagisi utama sumwa gisi ngangil marang zenina al mitil kaya abonga kami kaba angina kaya abonga mitil lagi labai kilma sumwa zimi alin kami alba asa ululadi
0: Na kamal na
1: duiti. Kwa ki sense, amin ilalan duo janga. Na jundi na uru kaldian. Jini maki ingele si jau. Al juel ki lomfin dora mana. Nene lombal ki del dingya. Wata nga kege niya.
0: Nene
1: ki lomfin jau ilasi. Ki sense, ki dayangwere na magal. Ore sabi, na ako el bayani ki duo kere naja. Kil mawasimu a indel nga.
0: Se, dimbele.
1: Ore sabi. Hata tingi lono kwe deke ngayon niwke. Almeyim ne duo insan nila jana na je jana. Ki ngadunga ban songa ke. Kang uni zeni na je yu abahasi. Kang ina ki aldimbar iti na dembam si lomfi tabura. Tawa kansi akaldibo. Mungkin nangin jizi lomfi sare ilale iri.
0: Ilale songa iri ja.
1: Abasiki kelman diyo dimbar zi duwa jale. Kelma gizi moke asadden ni lomfi sare. Jizi ki ilale songa.
0: Ilale songa tuleja.
1: Marang alzi dimbar ilake nungi lai, bele lai, dali lai. Almeyim ayeri. Mungkin duwa zine sin jia yu abah. Ka aldingi na nga. Mara lombi le duwa si basi nkwa mindi nwoji le mindi mbele le mingi njawe ngaling.
0: Na dok dike nang lombi njari. Mungi nasa lombi le duwa si in istakde menfia. Ala njagil jidi nkilma ayini londe ngere. Aba jidi nkilma le duwa ngere tulle nga. Mungi ala nangisi elele songa iri jagi. Na dele songa iri jeng. Kaangi. La anna ji aba jarri ngan sabakela wala kilma ndeng ani ngan sabakela. Yani min ning karin jagil day mawlo yani. Kwasi jarri nga ini. Mungi nang jarri apa ini aba dele. Na jenjenga leana mis elele foili. Kin namo songa takati ini asanju duwa orisi jarri ngan na lea. Dimbarang iri bele jite yemi
1: mamu skene le do galji alji ajaba e abazi din jeringa sai jeringi kitulle kenga zini na jie jomi basi e lomvi bas long dimbarang iri ngi khas are yang marang kikang in kalung zini na albu mbereng kasi al in pile ang marang amin fal uro kwalim bile kenga la kulweba maralon vi logi la wala lo
2: logi
1: a imbele namuki gola son kokuli nan kalnga duweni kidem baralo te ginga ba sorini egel wala lo ba wala kele samba
2: ala ba mara gi duo ker kene jisello
1: ma hegel indigine korngi yela in loleng namuki do kwel a jurunga alan ilozi sunga te ka kisensi ami gidi ni lon vileja din kilman din jan kullon vizi yani a kin jan ban tulija lon pinden tubun sare den tubun sin jan tulija mara ngabas jeying a na juela lang e kikira jainga to ya kwa jang na jainga lang injami indone kasi aluba indone kasi kela ambala mbakira irsingo tur umra gele duo banke na doeti jina zeine la bamle jere jina zei ba in ugi sense hasil zine ki
2: ke ga ke da ngoro le kene jail le king
1: na kene jail hata din kwa gele gal boru ke mu kene nin duo kene slon fiesi der reile stak dime biana tari jamel fi na min kuyo kanga batan bani zakanga ladi
2: yele se jondi duori ngamanna ma ani jayani masalan abar reading na dimbara se jani nas alla foli no kuyo songana songata na jilla reading le jaldo ba ingere masinya men kama do reisi wele la kawara ka
1: jawni na jawni na jawnti ni jazan ba baraka reile la ba baraka
2: baraka le duori
1: duole ngi idine suru si lomfi min warna lemfia
2: ay ay ne ela gosi jayo ka tainga duala insika ayo esa ela karayeli la karale yu ka tainga se tarnga ngoyang na gina ma ela reisi ta tagalolo asin jawa namas buldung abas gal buldung re illa duo digin songo kire asaji otto in si jaba marang kan jurunga doga felinti abere
1: ta ngiyele no ba jangi digen
2: ngiyele dog namas juldung ya no mestara eno mingwa ndu se reita sang odo gabunga lang odo ka ayo
1: ngiyele ka basinga min namas jangi ne jawlingi odo filan omugin ila duo ala vigin nan ki ken ko usaine sing reito doga ke ba
2: namas gal
1: video onjundi ba
2: egal namas molo gal namas ki dora ker
1: namas ki dora ke ba
2: marandok in usida njoru le ina karti ba e kik yaman ki in real aw alang ouno onde la du eleling amamba dar elele son korngende a inde kan mesene mo rekwa
1: hada de basalang ki mbodi la le do ko zonwa do ginan mungina ninji basala jurgo ne ki basala songwa kiren songa ingine me ele du shola tan basala shola amin je yulana ele du deng der re deng dem buleleng ki basala indala rimo
2: ingel ba janer ele bulisi giden war
1: ne den war janem jamin inzial ka atengal ka wel fa innu ya jamaa unu sin kalun worre kwa baraka lomvin baraka dileke di shaxiele les lomvi gizi bari
2: dingina
1: e al din dioke ele ye lomvi a yeragin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
2: kinin
1: den diwon enni ananga ko wani surunga si e ko jojanga kaw ne surunga si botaran du kellel ne surunga si uto nga sunga inan kaw kina yeni kidien kirtingo to ki sense una e ki uto nga len kuro a abaka ngi bar hadiya na smitil kaldo zeine ki ngwa fatan e kayan asi midil sunga saldi kangin eske yan asi midil ne kin jainga ki kayin kerker ge total duo vata alji eria ya annaje ile hiji sikurugi ini
2: e
1: nengiz jumel nengiz embera ngai sai juage lo korang alji kien anja
2: alji ke ja
1: alankaro one ki duin dora hawile nga alankaro inan iru o ya kaman e ile real ji jane kien irijo ye gizial gizuma yengiz
2: be ye giz yiz nyenti alangere le son eri ya
1: u jang yani ines benen bagi algi kembe nagle kuljani lore ye engiz benagi kem moftanga yani u ele harin kem moftanga ato abe le reina jayo bazin benen egel min den bida den den jusunzi ai sijunga na lia den dawinze ines benen baye ji ayani ki ki dora ele ides benen ba a jima saran kin kanzi al juzungeni ninin jingiti yengi ita fasile na benem
2: lara
1: ilolen kin mo ko lasan kin kwasi medirin galde yesi kilma sa sun si mo indelin alji irigio al den bara irinya ilesin silon al den irinjo kan wo filan den irinjo idin na den bara ila irinya yesi nyinti si
2: e gan nyinti
1: kuro enne na sin benen jasi na long na ken son go aski abol den ayere aski aba nyinti si na sin benen egal kan gi jisi kurani na tin son go ayere angin kurani angi irigio maran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan warren kwa kakaw din bara
2: si maran yuru le en karti ele duwa ba ere nyanga ba de suri ne ere jorti ne in yuru le ne karti ba duwa ba ere nyanga yani den ariela ba tullele pago alan dan borusi ere ja nanin dan orresi ere ja maran ki ben kam in duoko to in asay ayeke erudu tel baden source ne ma ele ne ki ngas
1: kerudu ya midin zin gere
2: eh
1: ato adin ilon dimba res kuro jan ne iri nyaan aris bulong songon bulong ne nyaal dem bur dio kore ne gene in gwalan ona kila forre nga euran kala singan si nang na zilanga no nunga ma jike mu jar ga zaman walas bum
2: kain si
1: amu jar yella iloleng
2: la na ne orre dungo nan orran kwasi jan iri jegi kwasi
1: ne iri jegi kiti ne iri jegi
2: kasi
1: kasi ne iri jegi ko kila haddi intile insika inne jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irajio ila duo kera bo di woren duo ay bana ma jenna ma yesi
2: na ma ke na ma yesi tenga jani wa les dem mutabo man na ma jiru
1: do na ma jiru do jang fa en kamnga longa dingan al awan kamnga duo ren surzi ki bodi en ni na ma fini ni jebiti imba yen na da
2: ngore ko
1: sunwa ga nes ka alun da ngore le kine iri kenge
2: mara nama suru si
1: yendo dien gitin nama suru ngazi duo ker si en zenya jejo abana mufta el duo ker garib asi jejo no baye sare baye sin ko kai salu aslan jiki jam
2: la la se zeni na en kama dinga baye daro am ni aba ni no am daro ala ngaya me ba na zei masalan yani al abonga boru in kami nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalong jas to albe si na mangal ilona asay bana jurnyo na diwi ja to ambas kem barajam yani ji aba din diw diw inama ding ding oreng wala ding garib asay yesi julni anane luy ne songa ge anana ilungi al ko elingela ngami taganya tay ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola thank you aba en kwal bo ke aba isra bandi
1: le zo aba bo
2: ke aba isra
1: fa ki sense gore kwa bezelong asa songo kirsingo na ki utonga songo ataka tingi algidi en kirsingo fa intile madining bara hadia zero tine ni idina yesongo songa medic na elaba na toal eladok songa ru songa ka fa nama welengi tina ni na ding nazara oreleng na jijuela tanya zigitolanga kurwai yani na sokote buganga ilongalang aika hata kaim forrenga atingilo ni ki udon tulenga ka jil inel undul tulelan je woni jidije e jabo
2: e lala tarasi barabat asayne tini nan jamal jani na ki borena bara fottai na worre kwa karo songa gi donga anni na ki sense ku unga sengal ka waisam binga se wa ingis aming asallo to in kirsingona kaya utotok na imbele se kayen sawaga kul kaminga na duno por dungo imbele se waslong insikala waka ngaming yani otton sokki elen kirsingo anan duo jualan erija ki baragara na asa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumona erito lefi yidi yesi ide kurwa jeoba wala dendi tininga jundi baba jelune ilonga janyingi kwel di ngartum nyima nga jirso naskin kawla feret de kin kawla feret aja ya kin abay lono ronjap kya jiro di ngartum nyima jirso naskin kawla nyima nga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene ska ela bele se emi la na bo korso nga gene kwa awne isbang na duoto irtin wala duoto bara 70 na mataga arabab inse ka ngis emi di mbara se partel ala jundi bela dorale ha wilen jana jutumo di mbara se ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok na mai skain dogolan sabagis irsin dok dobi do na skoe ke na ruñ dok aw na kila doro ruñu san kain tenge as kelni na dok alan kelage alan borun sigilage na san uhun sen a jirsin na bado din ko ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioi annan fali la anna in kamya un sesi asan ko itile no ulile na orundio kel jam kin ise ona dinjuru deja aba din ko son ngare sin kwasu son nga jilel hi pogas kawa na doga kirsin ba filanin ko kwasu son nga jilel ela zakai na ringi nan ko tiar risin kwasu malumata tulinga undul wa bardu mungkin na melagi awle son nga gisajjan aw kain dolan sa bayani ka aluno dogola suki kan nas ullaka ki kanna kundi baran dolo kurnyungul elale songa balle bana doga bas koronga ke gapala wudi ne imbere itting dan orrele kal adutta chwish fi maran kwa balle ka ortawa yani in le son nga balle ba kay ndo wala se ona itim fur sakani ne yendo kersinga anan ji ngone kiun badil abaya bele i ngona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ken kormi jani nama sun jwal o nalya aba dengin jago namai awi ya o nalya as alamba juro le sai mana o yingi karo di apa an mara utonga kula salon mawri naka insani ko yang o na deng arra arang namai le awi ken tenga kingle kain do kola su songa gasren ko na wazitya ke gafalai na isle dok kain abonga ki kain amonga aba duo ken akeden yan ko na tines kein baran kien dien tong dio ba una kien korrongas do ba witi inen dok ersingo gundina annang tinin den no si yani teletin dagi ke kelasi bon kidin amo kidin abo kien korrong do ba wi neskitu limbaola no source a hemba no unas gabala bay kain amonga kanas bay ba kien kuonang ere aba korronja unas gafala jwa gafala si jiele nge zemi ba ji sikeli jaw eren si jemi aljibe yese bagi jaw nan yesi yani aba din iyan ko ya ke gafala kwa ina lomba ay le ye jisikeli fi lala insija ila allan ko jisele songa ko enes gafala kwa na jiro ammo aba din dun ke gafala kwa ina jaba ay duin du amangi ay su songa ko en namangi ani fi nes gafala belen ko to de ngir bata san tabun lala tabun joy ngoro joro ila diele insija lu kit albagina surrisin nan kilmanti ngina surrisin nan kin dola to le burnyo kin nama ko un se nga gena way san ago wala ko ngosi gena anni onu lo to putta ning ko embir singona ouna yani dai ba mal ko alan ele asan ki amonga kilmangale erina kalikaria to ga kawya kayen eska insemi la annana ki kayen amonga lutonga le songwale kirsin boru annan wonga sine jua sanu nyane bantu ga jeren ak ane ay kal jenna nu jabun ha ki sense ele sikin coming al bagi maranki amonga se na kel kelma kirsel na jato amonga lan jena jam horin tabun ker annan girai fi ana jama girai fi lan jena ker na belarusingo bakitin maran ha wilen kana min kayen tongale kain dogola se seja adabi kane annan kwanta bunyanga alan bele si terrorism alan arina kalikaliya kilmas ke ba san dem bele se julubba indok na mata katin ya sanki orrendio kai na hawilen kana dai orresi kutumo na kain amonga juringa nyimanga birso a kabinga se kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirnga er kenga ke mborungo su kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai mbor kutumo asai ke borai na bara sedo su asami na tawas aldela otto tinya meling ini esan ku un sen ago wala esan ku wesin undi na ba ikke na ka korongwa ke gafalai na ku ngis baso karo del din ku karo su diere iwiti na biru su duire biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi duo bi duo no koro den iyang teri duo su nyi babas da iwi anu sur ki wi nas foga na roga fugo ka na ma dai mboru tumi tabun ye asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai bara hadiya oto na jago ini na donga gi kanni songa na man kel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi tarri men kawe na ko gi dal ferra kawe donga gi kanni songa abasilom belenga si asa hadiya age kana bela sambalang wa na tetebe kingan kang namaskai titolele asai

Baba ku ara etedok kinga alandai bele ki mitille mitil dikirsimu na dai mitil etem beleng alba duo kire njaru juda kani de njaru na mai sirratan ne kema ta ba na in mitil udon sumaske duo alba kire njaru juda kani de njaru mai sirratan ne kema ta ba ide imitirin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asagi ajalumba satdigen ajau satdigen ajau do asagi ajalumba satdigen anga ajau aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwa ske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kein nama kuel andi ngin to tok kirsimo do asia yaromba sadia yo ine embele bingeti neskin asim beleng dual lodik leke aburu ker leke ana el na o ki kwang elle ne ji ne sa yaromba ji nama jel ne ke embelenga jo sadia nya yelya nama di ngelen wata jurngeti inan inan long making wa inan kalnga din ki motanyet iwi yela inan nama ye nama ga ken ala sikwa ye galbas bela ken ambereng na simbereng ka ki albas binga sikalum kwa ga na sada kalumba ne ki na ki ala kan indalang jinima dembele se ye jinima suda kujwa ye galba bo nas ken ala ledui

haite namugal kuil alan dangirtimo la sikirtimo alking wa borum na borum namen kwal otama allong songangalen borum tarenja nama dik janingin kirtimo na namakuel asan janingile kanyi jani nama la kirtimo song kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na arang sources kanyentia kientar ngare na janyingi dognoma longa songa ngare ndi zijwa zan kin ala se janyingi burum tarere dik numaki guti njaylo kwakit al zi kinga na juranga dokke age yeng balong alan gutle putokerale elain na buru guti njakwel anan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa balum ba duker na undulna bingasi gistam kirel na mbelen aljiente wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longa nan jijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngerinti na gudike na tulay na dike na tulay gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia ki dimburu si stare tulaya na inalom ba dol gudja na gudjiwi alama njo kana al queen barna kila dire songa tulay ang asa guda kalma gibas ilayin giwi yasa nyansi yanyini. Na alansi yansi kura tulle nga jawli. Alanki yanga kanya. Na alansi yansi diyen jayin tulle ya. Uzan diyen jayin tulle ya. Na ni yiyen tulle ke yinyi. Diyen suru niri. Alan tare tulle kawal. Naka kire ki yinyi. Na ba yiyen tare tulle kawai. Naka kire ki yinyi. Baylong alji jang. Na tare tulle ya. Naka kire jang. Ilayin nasji yansi jawli. Nama si yen kiwiye, na kawwiye, na tarikawwe. Na marji njwa, aldi le songa tulle jang, yansi asa jawli tiba. Indalang ji irian jobo, ilayin na duldin diyo, lompi al kwasipya. Ba deling, si soka ja, deling asang on duo, lia nama wai. Na kila sokan diyo, jino mojwela sa nyansi jawli, otan kit ese ji kiwi, alan si kiwiye. Na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal sidenga ratule kana udonga siki kitulinkawe na kika kirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna sikawlia namas kwa kerna si kawlel ilain anan sikira kwa do kiwe yengal namas kila sikawlel ngala namadui nendala mbas dire yawla namadile nya

na eter gidok no kwel anangi sinkwa dual karajio is risiwi al paljio dola pal o buru pal li kara nus gujiwi ina jwaba lan bay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi din guti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti yutumo na din baruti al yutum ba kela kwasi asa gujawli tila baye baru yutumo elain na liya yeng kakire kindelinga na duolo elena kebo kakire nasi ulo ang aratu lelong alan kwa kerangasi doras kawliya ba ni yeng kariyal na ngal king kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngyal li kiyeng ulo nga kawal nama yibingasi kurwa niyala sa indeling yeng bakele nama keri dambaru nama kumena kwa diyeng gut al kawwebo gutogi na kwa ng aratu leng karul barun kwa ng arakarul liya namas kiwe ki ngudonga nyet al yeng kawwe namas kawle ni yeng kiyeng kawwe nga al king kwa udonga za kanga wal kurung na diye lole kikwong na ila kampi du ba ila mpi kila udonga si al yeng barun kwa ng araranga na diye ng araranga na desi yeng gutulia kanga ba nama ki gutin dora el na keri nama kwazis den bele pali ide nama kwadisi den sabakelo nama kiyang ala sekundie nama kenge na kenge king ki kila kwan dora na nama gal kwel ala kila kwa lo si bau kila kwa yeng wasa kal nga ba yeng ba nga nga ali le duo embeleng in al daingi al kise daingi yaba den sursi naspi yese yaba naspi ilay na liya yesi dok ba pal jaruti karra illa ilay na si lom naskuruwa kipa naskuruwa kipa.

Nasiye yesi kuruage nangye yesi impia na deng. Na deng bele abazye kwa ba ele sipi ele sa jye belbo. Na ki akwa elba sang ele gout siki. Gout al ilong anan duo deng borun tare pia keye. Anan deng borun si tumu na iriye. Ele gout banki ele borun belei. Al ele borun leke. Niji abo gout siki din bele ajaba. Jitaga sursi enjutumu ba. Na kela kwasi alji tabung injarte aljutum. Din sursi ba nas jutumba yang asey nas jutum. Yani ba kela kwasi nas jutum albele diyengi. Niki endola ke gout kare. Na ine, barun jutumu le, nama goutin jake. Na ki ingwa alang goutin jale puto kare. Alang si gouti tu lekiwi, alang si otan asi kerker ka. Kit alka inge na kita ka inge ba ni albe ki kwa dayin belele. Wala galdaan gorre ille alki kaw. Awu nas jalum. Ji erital giren jaw. Kaan jaw na jibal was din sursi delin jaw. Wala kwa keran si nas jaw. Wala jibal was din sursi jaw. Wala mas di ota jivi. Nama dinin diya jan na ota ha jaw. Lea den jaging ele namas jaging nama haddu indaram. Ji kansin buru jang ila nas ki uwa ma jisi. Buru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi ette na boteng alande oroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, ba yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kuni. Maranki la sina kwele na kundi ki inkwele, dobi duo alke na burudia ke wana palke, alang gutsi pi tulle. Na alande en tamu inja, ila gutsi al pi, deng alaiba alwe inti asanke ngala si pali. Asan keng ala si pali niskiwil. Alan si, kien suringa si, kien suringa li kakire kinyi, na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi, na masin dini aginyi. Na keng ala isa kelbam, kien kwel, kwa bi kwa, loy le na keng alan guti nga ringa ila. Ila yin na keng kwa yemba si guti, niskuro nga we. Na liya alan kawu na keng ulu nga si, kege kutuben ka, kida embele, na kainsi na dela kawoba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin janyin ni na kisin mo asan su ji kanyin din ni janyin dik ni mo guti al den kisin mo ete

0: sale lo kai ga kan gel jam ko da en barnamij oren wudu an jale na ine na ma dan gi won beleng ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan da en burusi kabe na hatta ore ya ker na za tar kilo fuka ga di lo kenge na ki kwa kul ko wasi na real dui na yeng ko da san fora sin yetin ga gel na di oren ake da di lo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai dinki pora ininka anan ki a wikana dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan nan inka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan ding tongsi diote yeja na mali atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayin alanga kunde ba alang surunga sibagi ka lo bi lo alkay del dindio an iskan ba ouno surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalon al dientari idin baw alan orren te yeje na lan orren tari nga bana alan idibo alan surunga si bagika idin aba juel aisen gisi en tulle ba ouno din bara si juel asan tulle en na nyeddinki bayene tui kawe na perrakia na ki aba putto akara ba ile suru wasin koboba na den surun songa tarai idin aba tarra aiba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kaya ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfin donga kain kurono lomfin donga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan surunga bagika na alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay gisi te bukeli al duile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel iding naka neji tok kan kona kay non toge bele non toge suru non toge orre non toge alang surunga si bagika abaki surunga bagika na ka kire kara lia duot al karake ne lo garin bank liviana ben kwal undul ki basin kuro kay en nelang ne si karin kawe
0: a tulle maram ben na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dok aininka ilure dogalan ki dona token
2: ine ki sense abakwel asan boru da yin se ko bo in kwel ala menan ki suru se ko yin al kain sur adan joyin kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ki sense ide ala nga lomba albaki udon balan joel wala zamba dele raya de jayin nama joel alan elan un joyin ine no menan in kwel alan ki suru se ko yin yedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yatoy nyedding alan suru se kwel nasen kalung lobi lo na min jio timbara fordo albe long inaji na azaezi uya ngayese de ngi albe long inala jise ayo yiding na abajio lo kerle duose abayela duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise ayo ba de ngi se rengel jise eramba ilole na mai belenke sense alang dimbara se joyenge anangi tie ba dingi ba jijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua aza jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalonge nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki surese akwelba wala sur askirgimba aba yeng asa sur kirginga u eribeeri ba itkawe ali en kwela wala gal asa endele sur maging bakawe idine endonga toge aba kele beskir bilial ni mekel dian ni skara bakabe mara aba ki ke sense dok inzeka enala yeng ke na yeng sur kirginga naski dok sur kirgun duwalang elnes ki ngasi tebun kere akeba idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro aza kerin jangwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kosange nama nyet toga jawe na bau na ki enje na idina nama gal rose dembir nya jundi kangu njundi idin nas kuroke na kalikilma askeba alang kalikilma akabo na surunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru se kirging elang daimburu basen kobo
0: Tulay, mayra main dok nas ini loy leh nan taras. Jadi semua nana magali netiri karin kain kerjaan kuada yang bernamik. Orang udah anjale nama yang tombolin jadi sekelkan mak kainga nak dok gino kerja kerja.

0: tane do kinga kan ka jam kwa dai barnamij oren wudo anjare na ine na makwel anan in kwa masana poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gizi lombi ini na gidi ndon ake era gidi ndon ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani ne makwai la langa si lole tiri birtu ngela ai pa era ai ya pa me za dal kwa stungi
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwa gen na najibe gurrekinge alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji sole si ke li jaw al din tong el ne ji bulo inama yey na firge na ski kelel ye donga kai na kaduin surule ay kala de le an donga a wala yenin elnes in kwa al kiga fala al kiti a maraka ila jundina illa on ne inne ji juel na ka a abaze ne lan kwa na maska queen kit wa al ka amin na mas in wal illa jong na batar mit in nja ka alambe urung inelang bais ilong alyei donga marra alanji janina nananana sole tajaw algi jundi na ong na tongdingi elabes ilong alyei ailong in badi jurule jegil ye imbalye se wala kay na kwa jure gibe gure kingi dia in namaye aiba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kanya na todi kam alya eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na zjela idi ne kullo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye wi ngana ski malen kwa algei illa bes illong albajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi iding nas udo si bas barang mun jeitel ngain kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas ji ki kuro ajaba ki lulla asin jinga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abung na jita to ala ngajem bayla nyet aso kiki kurungan na kurunga si dog degil ne kendili alan buru dog ni mangaske bana san kurunga ke balan ku yari mba dog in nama duo di na duo ba erbe de duo ba shitani ne di ay bazato in alki ngudonga pi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog sikil ma keba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dog alan in nelan jaso idi na lompi ken dom berele dog nyen kwa abu duo elalan kimbaw ala junti balan baw ji yesi asan jawringi na alan bero na abas jawi alba ji alba asai na alan an tonko nge in nelan asan in nelan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina kaditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al anenga nga sambili nga la anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelan alung al anni in dole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwa enkal nga todik ding duo ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abo duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding neyen kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak ingwana ka nama dok de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indaingi orre kani na kaya nyet naskuru arrakay na sijuru nga arrakay kusanga nang kainge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kido nga tokeng kani na kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iura nga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iura nga jijurun iding ki autokang ala suru nga sibagi ka na kaing udonga tabunjol
0: tulay mayurambay na dogi sinan tarazirsi ngo yaani ala ki kauna donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baluk la derzi eta man pour dunga ko lonji bele dere la se jamin lakin dere la se kwani le aba kwa ba na el due yegi gi er ni jaba jero ye le yaman gi sini ye ba gisi uru numa dinga le on na ke bra fatay ka nga jam kwa na magal ine tri karin na as a ker kinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa kwa lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

tero ke inga a ala metil di kisimo ko inga la na dai metil te gali meleng a acha a bot arandu a kello as a du bot du barasi arandu kello as a du barasi bot arandu kello na imitil a jamaili maski ngasi ota to lagas pulmiti as a du barasi bot arandu kello na mga kamuna deng kisimo na marang na matotok kabung na ititikisimo alandeng arakarang deng ara nama imbilang imitirin diyo do al elenga le ka au kwal elenga le ka awle do hosi mani ajalbo do hosi mani ajalbo isde do asagi aya do asagi in jalum al inang long kege lo tobu duo aisa gi imbreng al inang ja neye apiba dembele ajei ane alang bitili ngaratu le karang keng kwa sutu le lingwa in dio imbreng duo aisa imbreng alinang ja na alinang ja al inang beleng al bele inang beleng naye apib naye apib ila bele si giro ayab kangi na bele la aba kise ya kang apib na den a nukta ngale do aisa imbenen al do aisa imbenen kuskus nangi tabu omol mol nangi kilokuru neji as yaramba neji as janam doke na jisi te wo monor ke bere na ngi kila kuru na jide nga razalamba na ngi imitirin diyo ke ing asa do bota aran do kelo

Como é que ele indica aí, Belém? Der era ala school nama kerja kilul nama kita kerja kini kini saya nama sebut aran do kilul in nama yang beleng in do ila in dia ke rande arah karang aja ndai mitil beleng nakai uang mitil asih semua skin skuas ke beleng sehingga kami in do digi alang dele kun kauli na alang kami nusursi kuel awle nama kuat dua duo hosi mani ajel duo hosi mani ajel duo asige ajel dual dinga lan ko la dual ke ngara ele aburinho ba nama ajel na lan di mani nama jitikello na kwa songa ngere a kwa kelan si ba kan kweli alan si kwa sin kwa ali riai asa ye kwa songa si iwi na lan man de loy gi aba riai jang gi ba kiki ngalan jang mani bas ki ngalan di jang kan na ki ngala ji jaram tamam ay role king de kinge nange ngora to bam nama ilaini na ba du hosi mane yel endalang a ila du mungkin nas lo de leje ji jaram ba ne ji ko nangi kweli di di ngore in dok metil leke na dok metil ndio ke du elalang ji wen jwel al di mane a aba riyanga namas bot aran du kelo ne warian kwa alkwa kine ala tuwale kine lia maskwasi bot arandu kilul iste duo aisa jisim bereng al inanja na ye apiba den na ye elabelesi apiba elabele ilong aisa duo bele bereng rindike na kwa aisa jisikwa na ye jigis bele alja jigisim bereng alja na ye elabelesi apiba ji onyama deng ratul le nyirang ratul le nyigil indo kapi na kabeleng na ye ye na se mankai na a na ya pi yama mung erikir pi na la sa pi ba ai ji ji bereng nama elaini ji eri erisi al gwela lanja a bandeng ratul le nyirang na duwe se bere kwa do bandeng ratul le nyirang indo si indo embele si kangis bereng na kangis bereng alang a na embele si adi a tul le lai ula tul le ba aba tulay ji bazalum aba dog jiti ji bazalum nama elay na ki ko songwa kay nas ko bela kaminga aran kawal ni yen no monden to wase kawe na elay ni ila dual besa bele al inanja na ke orato abamba de bele ngara menin tulen jigil en bele la ko ngala le taraslay wala tarasay ba aba tarasay ba ajaba indigi kierle nama ngwa dok ingal din deng dio dun men ko du aise beleng al duese kuskus beleng nang gitabu omol mol nang kilo kuru na ji asgelun

0: هدوك أبقى نكواز كولنجتيا نس إن كولنجتيا إن ميتيل على إنام بلين دي مانا إنام بلين ناي ميتيل دي مانا إنام بلين ناي ميتيل إن ديو ألم بلين نينا كنجران إن دالان قوة دينا راتول لي من كرول نما دوك إيري كيال كي نما إلاني نين كمين ألم كي موتا نغرى كاران نينا إنا سنبلين على دو براسي بوت آران دو كيلو ودون سنغسكي نما كرسين تيتي نما نين دينا ركاران Nakwa kit asagal mitila songa kanga dok nama kanguan neskiing abal masi na dogala si nga rakaminga nakun ngetiasi na daba yei al kwa enkria alin duo girai tulepi nasko kal sepul ngeti na ki imbrese na enkwa girai alba ota kitge al kwa kulwi na al kwa skiing belenga lekei na al kwa diem kiem burungu lekei na nakida emburu za enkwa sa puwa kang na enkwa sa lola kang na enkwa asa elea kang na enkwa asa reita kang na zulonga kang ki nyet na may yengi alkwa yang asa kangotia na kutu wengkawe na ta na kangotia na kien dola sis kulingitia in na may yei alkwa gudkaria na ine kina na may incoming alang utka alang kai mitela nga rakerengel dulen na kwa kaminsi na duwa sa lomgal so nga dok se kwa sulngiti ne belen ba ilaye tulala ba tul ba ye tulay aba dine kwa janba duwa ba nyanga kwa sibu seite nan na ine na numa marang ine karing numa gal yom ker kela nas mitir ker kabuna de kisimo na kal ine kwa asang sok ker kaiti na kibara batai
1: namasin kaiti ingisinwa arambai kiwon kuna beleki mitil beleki mitil kwa kitinye asafor kanga na kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور.
3: Baiklah, kaya ngala. Ibendeling mang kakiribang dok sawakin soge saming kiborai saming dok kilmai simoy. Naila ago dok alan si kaya ng berenga teseska kidal dieng kirsing. Nama dok kuya lang kail na kirsing o berenga perjanga di kaya ng nakail na kirsing o alan dieng ara tole karang kidal dok evil dieng ara karang aba. Uwi san dieng domborole. In nama gis aning ken tulingang beleng isa mong ko ken tulingang beleng na nama ingwalang gis illness agodok na kese dilobari tarasindi na inga na umo neste sa kital kayi na kwa unsi nga kital ilong asangkalum so ke boray nama sete nguro na inga ke borain borafata dog ingusena inga tarasending tu cinco enke inga namado kelalam belengan ken sengan ken baga ke inna kel doga sankago inal waring dog dingan ke singo ken na namaker age na namaker angis ani enkaule loal era dog kenan injili ni ye lompin ko ekie na namakwela angis ken tulinga kerga kerga kauli ken tulinga dog kerga kitaline ke ini namakela angis kawal tarasin liaye lompin ko namak era nama kwasi bulo ile na kenyi nama kwadi ngamya ye ailong na kwa ngamya monkwe an monkwe ibrahimin tabai kigabala al monkwe ibrahimin tabai kiningi na ngamya monkwe al kwa kerngan den tabai songaire na ilole kwadi sinama den arkari nasa kuroba wala gal den arra doktor le karulba la ine kidik alle alba era na fago yegal kwasi ile la nama singwa na ka bingasi alangis ingwa kisense al ibrahim kaba ila sale ka al anga ila sale al wo ibrahim kaba ka al anga kisense nen madu kwasi mfaleti inalinsei elawung alia dogele ina lompi a na kuye lompi na utonga senye tinye pia nankeng kwanye ting riberel bakedo baden garin reng enga ina kwase namas dense empality e elazale al ibrahim kyaba kal a walgal kal a na kaina lole na brengine dombrendio a ina namas kwase empality kisense a kin ibrahim namai isagin namai yogubin kinal kele garin reng egel kin dogal kuliyene de dain dombre tagunin den dio kenyi a kinal kulden garin reng kere na ina namas kwase na unse na nan palete la una kwade se akele ba a ele bele se na lang nae elazale al ela a ye dog namas do kwasi ngwa ye taban walgal ye alka el na resingo a dembele la resingo taban namas dembele araming an dembele na ye elalo namagal sale namagal filistina ngam bele al inalang enga na ilole namado ye kidik alkwa kenes uto ngase longa dingan chakken kawa ba rikene ilongalang en walgal rikene enga na kwadi abajal na jumo adi long namas randa mujtama de lono jumo na kwa kernale dog banjumo ridi gaba kena enga wala indeling banjumo na kenes ele risi iting galdakawe mara kise nama ilong elerisa sa galdakawe a bankawe nama galdakawe mara den erden dora itasenge kumal asenge imba illa abani fena do gende nditinge aba illa abalompin den belesi a de lompin se den beleke la wal galse yom lompin se bagika wal gal lompin se kume a ne yesi kimule la sale a mungkin nasin beleke butu pago in u al ina nana nana nana long na ilole nama yei na kwa uto ngadi se chakne ko mara uto ngadi kene gido aba jongone jegila aldo el napia el risiko ase pakat poldung ina kalyo ba inari a inen yala ba jibasin giu a indo ke muto al el napia a ke kwa kernang tok ala geba ke kwa kernang al kergelge kwadi nama yenen kam a ye kaba kaba dog min ibrahim ka kenga tene ale a ye al anin ke al dawtin kenga kenga ne kenga tene ale marang a kise el lole a kwasi nama yanas gadal ina lampoy marayal el napago kise namas kwasi ngwa bi yo hanan galdenan ala baba wala bi asan imbalum al kenkwa al bi bayna dieng imbirsing egel kenkwa ka al dieng ewel anga ina la lomba al yeng ewel kenyi na ilole namado deng bele asabeta kwasi kise kwadi namado kawngi ye kwanyet al keng kwadi dien dio kwa tolle nga bakenyi walgal kwa riya nga bakenyi walgal kwa kital tin kiyon kilo kel kwang bela kela me bakenyi ilole kwadi dog dembele elasi namake sense agil ke na dembele elale kwa itiyal ki joros aminga na kwadi gal kien tabongele ina karotia ba egel imbele inangal sey yembas kengas utonga toya kelele kertinti akela al kela kwa tori kengna inkami induo al ela yala iba wala induo yala ngai ba do elasa ki kalomalang ela ela duo al ki jalon kere wala al ki no kere ye kwa di namas kengi na kela kwa nke imbele asi inalam puto kere ngi marang ela tinle yeng askal ngi iba ki imbele akela liyeng kene senala arrakawe kela seansi ala agi ba kela albu kul korongi inalam ela wuna yeng tsungwang rekawang na kwa korongi imbele ngasi kele ngi na kwa wari ganke imbele ngasi taggen kwa tare ni Allah sin kawe bana kawungi ela nye songwang rekele ng erbetin tare gena erbet lobi lual nifia na eritoleke yedo gide karal do bo undule kirel alang ele eritole ndeng arra rang wala ele eritole si jegil kwa aykawe alang yedo elna tarjebi asan tarke la lole ababawana bagile mintore dogal illa dayen dombre to indio takwinle aba jongana jegila ela sale al lompi wo adam setewa na le adogi na dien yena ama awasipia ela sale ki se al nefiana si lompi wo adam sin se kwaji ela koro ala jamba aba ela koro jami ji al majusun na den jusun ina lomba den way al waitel la ajane sure no wina roke nangal sur nanga surke nangal jasat ke namasun kwa jabani fiana in kurose yike kurwan nyetin dio al jammara in sala nyamma mara in sala jami egel alamba jusun den way namake ka den way namay na lomba alanki sur way den way nam ilungi alanki ru way walgal ken wuto akitali awol yanki lompis den taz le kayne de wasila ken den taz le ela sale le wasila ina mubashir alamba juwa ila un aliyene fena ila recipia aliye lo mpis irin na kisense marela lule na madugi erbet anga na ela ki awandora na masawa silongala e awa taba na magal ye na mangwa gal reale akwela na ami egal den doban se dogala meni den doban se egal albaine la lole den doban alba ami min ide na mai na dembele korongia inkidik na madugi na se namin etentile do kwa kein abadujel asambele jo unse se karele ba koransi se kele na ilole aso isamin dog ke borana ke borobata yina magal setinguro namasgal engo na enga namado wala ngi si wata ndo siker doge na inga dok kainse na kirsen dok daimbele na luarin den kirsen al kwa kain na karele lan kwa din belenga kwa kitar wori gage kwa wori ganke embelenga se kela kame ba kerek ela une en sibas ela ewilinye alan kwa koronke embelenga se kela kame kela nama dok ma asinga songwa kirsingo kela lin yen nama erbeten ke entare erbetale duoti na lompisi lompisi iringi wargal lompisi bagya fiaba allompi yei na lompi ela lole ali iriki atorik yesi bago ana dungere yawe mi ideal ba lompi yesi dungere yawe ela lole na me yegal na inkwa ke gabale duobi dual bake egel duobi duo alambas korong ale ariti duo bake alambas korong ariti kinkwa kenal ke indel din dio kwa nyeting kul doratok alanga kiaba di alamba kuinkwa ge songangere alanka abong na digal kital gal kinge kala namagal kinge ela lole na bado yang lompi na sinkwa egel mara duobi duo kali namming na do galfengali wa duobi duo amanifia ana nay gisi kare lu na do mbere iringi maraye jatoki abaskaiti dok anamba korongale songaka na ira namado gi andi mele ila ide al inalan kirsingun mi ide namay ye ide namay erbet walgal sitan namay ila lole anasken kwa argi walgal kensu kwa ke kwandio na lone ensile namakai kwa sele kwa kidalki enkelma nyokkege al kwa kital ki enkelma ina lomba lompi sikwele wala kwa kital ki enkelma lompi le ringa yeso ngangere namaki ke eduo elalenkana elawun albijini fiana lompi ndembelesi jarel na lompi mbelesi kira juliti ba elalole yabase long ji alke tabi mendele na ye songangere elalole yabay jisikwele na namayena kengwa nantin le yensa songage abajewona jegele ten sogle abajumana kwa kain na kwa kain utonga tole akawe banjumo na kwa de kele na dien kele kain nagal utonga jite akawe na utonga jite akwa kena namake kwa ge namayena albay sitanalba kwa tin bitin walga lobi lolbe ni fiana lompin kwa tole akul alang ridikawa egaliye dogalamba ide dien keleke alang yero kwa de rang alang den yo yedo se kwa de ke azantara ke asa del dinama nyetting na langa abako awni isjumo dodik banjumo na erbetin tabay walga banjumo na shitanin tabay lo abajumo na kwa we kungul songa er banjumo yana osonde walga sabe ken kwa ge ya walga is namagal lompin kwa ge na namay del din kwa min tore ke min wada min den tin le na mangasa ten so gelle namay sitan walga erbet na yenes kainness ina rigiti kwa se maraji do dinjuru le tole asjat ko bawla dinjuru le tole ajegila ba gi asinji ba sungang rele gi si dio kilula kariti erbet neski dora ila ergiti naki direction tike deng na meski gergidi ergiti naji asinjalum ba kese wala tabu ay jawiti asinjalum ba marali aba gi onani fena baw jawi egel namas jiw kisense indora yala aba indora lompingala aba egel indora ye al erbetin ke ala unse ngital kayi khalas namali lakin li anangel naji ona durum jawol gal jijona jorob jawi egal liata ela bele ital kena injola lanja do kisense aba songa kakira jarba marakidi do ingisi wa ye lompi ye lompi ye hinneske den duldin ko ngi real pia marabani fena jiodona do jorob jawi mara abani fena jawona ki kelma dio yese seya wal gal yese joengi kidin kelma ki domboren dora na belea kele sijal domborele kayina belea kele sijal kenda ma kwa kele nes age abas kele sinye tinjel nes tesja mana ela lole ye gisi ba espace kan ye ba lona ba kwele ateba ni fene gi dinkwe uji tibia na itingi kilma puya pia na nyanga na tiriri pia na jengo sana dile wenga na singwa egel ba kataranga liyo na inga egel na alwele arangis jasu kwen korwa kithal ke ingi alkwa inkamia egel numangende uling aduwa si kilma sa jengel bayala lole kise egel din kwe se dok basen jasu na ye lompi nama dok ina lengi kika inkuldingang altewa ina tewa ba del linga lambas ke inkuldinga si loa kwe se ngale kereti wala lang ke inkuldinga si utonga kisipi asang yensi wei ina langa iba anang nifiano utonga jitinga jawo maindi nye kise ina lomba jisi aisa utonga kelele aila bisa ini jisi maindi ya bae janto wadi nama jan nama isi mbeleng ina langa jawo nama jan nama isi mbeleng ina langa jawo maraya aisa beleng ina langa jawo ina lomba ki utubu uto inlong ina dulding kwe bara ina beleng ajima njumane din sor alamata di kene undula ya longa di angizi nyinga di yele ntia na kela basi njeloma liyei na jisi inlafunti kinko roa kela jawo egel tarasa la geba egala san jengona karin jengona dele jawngi alon utonga tolle akela nsi jaynalang ela lolo jiro ga badin juro ajolu bage khalas nama jummo ji ila na khalas na doraji tiyo fa na kullu malba doraji tiyo jibasin jalom ji al erbetin tari anaja egalna al erbina duobi du al nifena erbetin tari fi wal erbet sis dembele kelam ela du namnin ke ye alba juro poiti ay kinna nama duldin ko enken ko jege songangire kwadi al kele tamanine nama yisa monko enken bele nasina makari inna ken ala na kwadi na magal kembele akabe kwa kidalba kembele akela si seke ala na mataras ken kwa kidalba kembele akela si si akeba khalas na mai na ke kusinkin ilole na mayanga yelompi na madogye taban ilole den tulinga sanji jalum dulding ku sel tewa ho ajondi ba bayin kwa ken kwa sel nan ewa bay nan undi egel alamba ke indiye masira asanga kalnga ba tabu sabba ay nin ka wa mara ine san ka awlano o walgalalan duin ku ya denga asan ka awlano o kudin suralang inalum na yeng walgal sin doma kwa denga walgal sin dombore ad denga san gut ke san kalnga ka ayensi al akangwa na al ado ka yensi aisiwa alantabu ay kawetia wala alantabu nga ay kawetia alangzi kainas jenga kain alang kainas jenga kain adi dok daldila nalom bal daldile kain li ya to de kelen ne kasu kume alang dok gloto lele kain wala gal alang dok rumile kain ay kinna nama yena bena ke la kain alba dok yei lombo lomping kwen kem bena to lenga kernga al dok elnas kwasi pago ay kwa ayning kain daldin dio aba dem bele ker kam me nama kainas jenga to le kain aba dem bele ke la kam me ba egel nama dok kain na nama ke nama jurup ka na ba jurup ka wela ba erbetin dora ina erbetin dora kwasi kerek bas loko se do duti ina nama dok dik ay lole egel na dok elalang sa go soke boraina ke bora potai

0: osoy ki boray na borofotay kinga asandeng beratebun kago ososko den sa vaccine nen ko non songa budumo tonga budumo dai lom fiel ke na ski on se corona fasi sense le ye ke nes corona fasi mar ay ki kelma le dio joy ngay sen ki faso ila nama to tulle ne en kwa asan duo si jaso na zele ji faso aki boray na borofotay meram kinga asandeng beratebun kago aliye ne duldin ko en jitumo kamin duldin ko en jutumo na mayen ken beranga tamange e duldin ko en jutumo na masadi songo wosie ken ta hoso songo age na ma ele ngungi ne kiba kit kirsing aldain idi kein alan killen da waka manning ko nas kwase kome na duon nas gallon asan kwase dok fali
1: manni ragan gisha gi gallo alkan
0: ne ngome ko nas kwome nan manning ayba e kelle abas kel kamina senga kea ban ko nas kome kawa ile ngungi ne kwadi asi senga sikiru kawe na ile ngine timbit kawe di na mke ken koranga songa kirsing to dokela alan dengi kirsing ine na maye yalla denji woto le meram nwen belen aduldin kwe teye
1: aduldin kwe teye
0: ingal mainan insan selim en nama dok berenga kwel yeki aduldin kwe teye ine duldin kwe teye meram nan ninge mainan ji kilma teye la jang
1: andi kero na inan ina beren
0: egel mainan ji kilma teye la jang aba kilma teye jamba mane tibo ruba jang ngain idi ne dingi si inga jolbal dingi nal dimbar es erike jisi gi dele kilma way nal dimbar ang erijuma na kosei asan teye ja jawre nal erijuma na sergi juidi asan wori jawin jawre in no me nang yei duldin kwe na rubai na duldin kwe kerel salimi alan den surle te yei nas kuroke nasin wajake asan wajake nima ko en kamma ki kwanta ki kwanta len kamma asur surteye sa jurutee ke ki kwanta len ko akhla salim fi jismal salim seete ko ko ngene kamma ma in ay al kilman kwa adi kilma rubai surteye lay lolo teyeba na adi kilma rubai juru asa erringen dori sa erringen lolo korron si erringen ina si korron erringen na kering kerle al duo wajani juro tarifila afiba na in wajay ngalom balba suringi waja kilman na waja suring na waja naming waja naming ina duo ina la sa darin dio ke darin dio nas goror kare wala de riyanje ba wala ankuro wang arando jeer ba gudo kikeri duidi wala alang ami ba illa alkanya ke togolo manin do ake ba ile duo den juru idlake alan baldanga ja alan kikin koranga o asan kwasi o me aske ba den juru ba embelen aining am
1: aining am na
0: na kuin kulti aining kan
1: na aising ong do kan jidin jan do aising ong le jang
0: in namaye im balda tok al imbelen azang duldin kwe teye duldin kwe teyen ken beranga orre kwatara la tara asing idin na tem ma bajire kwadi aba kelkan miya ben kam ha albakinige alkwati woti wo kinkike lololo ingeri pai ingeri kwal kin cherikata kawe dok asa burgun ga kin bakwa kinini le kanya al ingusi kawe nas in kam miya kin koranga sa sen jergi aba jolan din cherika je wolan din tariji innama ken koranga songa ga to na ma dying in kissing kid asa tin dying renda kike kima nan kelele ka goba anan taqdir zirati jele kwal kwa karaba kawe kima nan kelele kan ki aining durunga su kundi na tarifi yana ainin kundi alan kain surunga tege alan kain surunga tege orde duo namaji jang altawra jang ji altawra jang wala lo le jang nay lumpi tim baj ini na jumel alan din insist jel fundi na jelel ki koraga nyet ki jurung ere adi zoro jumon nan jel ki dawrang ere al ko enka ma ki burguang ere adi jumon adi ki eforongang ere adi jumon adi ki imane ere adis jumong adi korangin jimin dorai ne si asan jawli ki nyet asan nye pingina den surte e mayna asan illong ine erike nas ki inkalung duo abanunga ami ba ayla albatarre nagal kurungan ko apis sinzi kai nasi manganga kai nasin jowa fa kai nasin karaban ko kinal durang kim pitinin dio kai maradul din ko abakin si ami yesi bas illong riala mi ba ala mbonu mi ba ina wado tarai
1: ma kan mushkila ini e tudfali a ka ki masaran alkwai ngaminga e wata uto ngenal bullying age
0: dadba
1: kina ma e dai mai da si e bullying ilale kundine rigingo a neki e yani diosi in awde ngasiga ba di mai da sati kurungan kwami asungai fa ji jola nan di mai da sogbi sogalan diroi Nalam fistagi inama ye kisense na do kojoji ilolen na ki aunus usi lana dual sason fisen azatu ma da sason fisen ha
0: juru do tare
1: juru si ajundi ba nan tariki ba fa o badan ile nuwaji jam a nuwadi ga na jundi ana si juru ki battimel min alji an si jam no nuwa kulage ba no kurwan ko ga yin Kurubu kurungu taban duzi bujuni na zenjuru te.
0: Badba, efuroi ya zato.
1: Ye, nang surle efuroi. Yela ki to daeng bulingle alzi ki kiwi. Nama inkalung duo lazi nende surdiroi, lazi nani mboroi. Indala mba inkaminga indua alkoezi. Neki askalumba.
0: Yang ini yang kami.
1: Egal, neki askalumba inu ila surinde ndirine ila buringila. Aba tabi yalge lomfi jisi ini. Kusia kebelana kwa di yanki nkaru
0: hapa. Inde
1: langapake. Marang, ite ki ila dora iba ala nji nja masang kwezi diyo pisini kwen au, ala nsi ya war apa yang wala ala mboro. Na kwa yankelwe inu, kuli kinsi na mkul kangau, idi neji ato haba mandinjang, kwa haba ikagileba yankama ye nsi kabulu, nuhamba, wajalai, zurufa zake, ne yen, yani, innama eri tabia inesiki kiwi, neki kwele nendele karang. Marang kesense aba ko na burmo kerngam kwasi ke liki en surunga ne ki en jurunga no juru si sursi ka kanne asan juru len yin
0: batba
1: ne na lon bal mai de ri diro kanne ala nyi si taben via lolo ri tini jani no marang war war yanni
0: batba
1: inna ma ye ne ki ila diski wiladin dio la sin ila vista gin ko en la na mini nyama gi sogo minin vie ya kama ala on al gi jom minin fi
0: ila de internet wala gal sin dio moy via idina u don songa kayin a in le ala surte ye al bagia jwa ba naming ale a na jazz jalumba in real jami ye ni ni adi dio nyanga nas nas olo logo real alkewa indel nini na idel kure la tulia be nini nun in nama ye kamzo tizim filmia bokul tawro kure
1: kaba singa ma ariani gi wa ma de diro la de ndi ma de diro
0: bat ila no sen taray an kuran kwa sin kay nam medil ke mwa medil tar na kuran kwa knyet ke njimeram meram nam medil ke mwa na kuran kwa na gaza bana na bambay ngara karba ki nyet ke a banga ngange ay bi kasa kasa ane soro ngu vela ne kis buribam kois ino do firje a ngai ngi na ze inga ya ni na nafsian inga zlom baba kinsi ami a indok irto do kala iba ka ba kinsi ami alba songai a inama do digi
1: kanin duo kenan ni yani ken basalam madil basin ki dari tili
0: badba
1: yani dem basan ta bandai man basaran den delo bandari kinke ya madilin ki ani azumin erin den kili ya fa ide jial jeluna manga antine na manga go ke duo marani nu nyo ki corona ba bandel malan jas manga ngo ba wona sa yani ja bas manga awola iziame be kafi yani anni ila nu ze nyanyo ba ran jam ba sonay
0: na na
1: jio na zgava an ko aja ba au wona business gami ba haddu ya ga man jwa gasam di juru ide na jallo yin kan intemen khalas ila ba sonay
0: ila mo fatamina pagi na jaba din surle in mera namaski in kayina singa kalumba al kwa ka intare ki mburu wale na kwa ki gene nanangin den irki aka me ba na umman ba kayina umman yin efrons kin kin surunga wajana inde ma no kwa le so ka kirege elasi dok na madok kwela sang asa urele ka go na madok in sikayin a meram na ine kela na ting aten mian dio na mad bakterizat ki namas in kay meram alle yani foran yan kwe alle in kam ya alle sense illaina alanga sadi so afia satire illa meram abazdu akiroba alan dey idi ker fukan
1: yesamma
0: e ibem beling ye satire alayo na ana karaba kinyet alkinidia
1: karamera ma benen birin ye satire alayo kan ji abas du ilan dara ji waz samma sin anike san deyir ke wati gira kwal dara ke bas il di du ilasi yensi sobal kolin kawe
0: e di ngal ko ngal
1: alan ko ijene nu njira lom bas ku den jira lom
0: ilan wadin tarra ge
1: miskere indi ne ko
0: nemain abang refidi yani abazatu ke ina den juru tarefi yegeli nini
1: yegi salai gazi de yani dai buru ba salai gazi akwe
0: ai lo na ile den to yeko mana idina to le kunwe
1: yegeli ya yusi na ma jora ku joron o joron ja
0: na ka koj boronga na kamuna nyedji ni na ke ile na matarna ma de petsi ngi a meram na san orde duo imlong jiye me jibet adi jay orde duo na lo le kayngal alla al udu ina pa ku ngake ba asa allo di ko enganes abon ila abo abo sa ruja wala wala ratina wala wala wala masaraja adi ja zake wala benzina ke ba ngayngi nas deile nire jaru nas udu jaldi na udu steel
1: ma indi gigal kan inji wa ga ba
0: jalon sa de yinkai ye de inzata ye ne zato kai bitroli a oredu asangen jalon deile al karaba os ke na kureli nas de seydi zato karaba os na jaz ke aza aza aza arabiye nga na gatara na tayara nga ergidi nanga nantani jereslin ke nantani eriker ke nen kriya al deyin ke ngodanga nantani kake a tani ngrike ke sa jwa faslin na liya in kam wasa eriker ke na seydi na liya dey os kin kureli deile gina majel na dey petin gina na elingo se ke la karaban in erino pingina den tafaw le fi nas kajeyngo kimawe gitiyan in si asang nan jalon dey elbe tri jalon di ngo basal way deling na kimbo harata ke lazi din diwala je de na school sur urringa lolo alangi tingala nganjan kasa nyertan ko edi le kulki lasi nen jirgo nas edi nen din anen alang edi nen ja nas jum na den den na solumilla alangi lasa eling na de le fago na ken murela ke la den edi na ma ke den busu si jami in base ilong altarena de si ala songa jaba edi na de in kam wa kilma ngere tuli ala ba na ko de kam nino abas de ke balamba na ine atwen kam ma a duniya da linka ma yasan jalon alan ki bidi kwa asa kwa dinga kalnga ba ki pordi ko kwa kwa sikiyo ba al in kama al duniya su'uba tal hatmi mimma yuaddi bi ijhad min amal al qalb yani ye as'ur rim badi al jami
1: al yo
0: al de nga zinele ba ba idi del ngo ngal koro jingi na idi fili liya kilma na matari sa di swapi alan indeisi urungo na ki akilingi lain alan je na nas jangu ngona ideal to lay na sur ene ideal to lay ba na kuro ke kuga ngere ke longa kera ine kelma na matari pina matari pe lang indezi hadi me pe de ina irel ine lian na manim pingine ine a kelma ndeng de ngane o de ngudo le wala ko en kama fam ma maida ine na mes de le ine wengidi ini ni aba songa jwa na
1: kila wadi ka ina na maki mbelen ke lula lo te wala o awe bir fia
0: alba de
1: tin de inderi
0: na de ina ine ke
1: nan ya kama buhara san deri
0: egel na ile na ki de ingi di goyinge inna ma ye zatu na wajai na pingi na ya famal mai da fia famal mai da si aba dawe nga jaba no pingi na dia e ngale kwa gur hakriya inna la na ma wajanje ha indeisi asan itin ane kau nam nam ngal illa sin kai duo aben kwal sai bai albay la bai lukki
1: Dey pitting in the sugar
0: pitting. Ah, no matter when come my illadual tarai, illa doctor Lee ala eba, marapuya alquizas and day, la kingal illa jabamankel mabelling, marasuk lanyan jingidi, doctor Lee ala eba, idi neyalan sukar and kikaraba songans kurul, na illa dongamado karaka kusay, in no man naming an erring aliena lakeri.
1: Marankara goodwin sabanga erring, sukar in ding erring, kissens a sukar hat the kilman ding erring. Yani dok suko jici.
0: Eh bet ba?
1: Kilmang lala yani kilmang masalan waje inai ba.
0: Eh
1: zainag asangis kilmang wifi awal kita lakin kilmang den sabang er kulu mana ji watang fuyang aja bu. Kilmading ba ina lang kekirin daring. Nabas dar tulu utang tulang erring.
0: Bet ba?
1: Marang awa watang sungal lika ngaji jauh kilmang dah sini tina waitil.
0: Bet ba?
1: Na utang aja jundi basa ingi kiu watang yani gisim. Likang ala sungai nga, na waitol le sungai duit mimal fuya ari, dah mangal fuya ikan kekiri. Enak sih lah dah baru kurung kita kaki lagi yang fuya.
0: Kultur lagi.
1: Zai kering na sendil na kini kurung lagi, kurung lagi, kan kurung lagi kiri lagi. Aba ilon sembil ya ni kita kafele. Kisense aba ilon na di surusi na watang fuya aja ni jering, na juru bas baca ilon le sungai keno kuro. Chef, ya nasi dua sukar songa kuras keba.
0: Bad ba askeba.
1: Songa anse kiaba. Nihaya, mungkin nengi terge, jeri, khalas nama mbea ukurunga na tarangal, khalas kulne kilma. Kilma za tefengi tine, yani kire na toya anse. Marangaba di surse sukar iti jane. Kulu maana sukar galile njano fuyang ale songa jine, di surbe ndalen so ko kiri
0: sey na dok fatangan dio kera dok wala kera dok ba ndalen so ngas jam
1: filen
0: dok ko jay surle
1: yel ana urtu daga nga maram fatanga uli kera jam
0: bat ba inama dok ye orre ko aldengi so nga kirsi alan surte ye wala lan dingi sim selimi a alan ki ngudu alejo alan kin karaba si tin karrajawi na alan itin puyanga leje ngai tin kurungan ko ale jarin na inin dio dok asak itin tari jaw alan itin jeyro alan itin kitar nga jilon na solumi la ring ila dok aljay alan surte yei in nama surinti yinglei alan ki kai mai ngai ngai nei de surinti len keri al duo asa akeba alan ami ye inga belemba al karaba kernga kai ye ba belen ainin atong am delling den juro bay nan tarifi ainin a asa erit el na kamola ko en kuldi ga kamya ine enjizim namaske ino wajan a ine nama te bungeren ko alan building ko en jitu mole ko nama bera awle ko bera awno en beleng gouteye telim jey aba ina ke ba surdo gal wajani
1: badba
0: jime ramay sijere gouteye ay koy
1: Gute ya juru ay bagel. Lazim na ni juru te ye. Alan surta ka te ye. Idi na ki sensi abas juru ko je janga ke. Sursi ba ba waitel na fi ngi na gi yani umel gi sur bungiti. Na ariber si aba en jualan jaba janga te na jami lolo. Maranga ba juru te ye niski juru je tenga. Taka sursi ba ngau men via surta ga ba ngau men via rangi la receive ya.
0: Domi. A asa ki al suru leke guteye kela akeba nenema guteye akeba baduldin ko teye akeba nema duldin ko teye akeba bayenge koyoya na indela
1: egena
0: guda ke bana duas lomba as lomba ye kai in
1: mungkin an duo riba na den suru si durren biana yas lomba
0: badba yei nema duo nema je anan ine tamarji le nyanga yan wala ne diktor le nyana mazon ko ay ka le diguel inama piarimin ele risi eto do doje gila be kai as lomba zato rup rup rup nema lingo na dogal gut ine meramal burukio nema kumbong na ridike na firje inin dio alan sur selimi nama kumong na kwasonga daribe nkawe kila izabat awulia kwa wala kinkikin na kwasi bakani duobi duo badawangan tijarafi dawangasi alkabi nama skilel ba uro na jil inena ngal nyanga na den dulia linan tokei so kale kulfeli asurundu nama den mocha malufon nama dawangaya dule kwa nama kela haya niki we ingi tok janin nama zin kwa ye jilmo ino do firje inama jamin lay jiddawan jalun sakano ay alji jilni ne dimo jal dio ke kay jijo lana jerringa nas jiwo wala ndo algi dawa ini iwogila nas iwo dimo ja kay ne lela dawa ini lolo yabandu
1: hello good fare kan udi genen belen yani baras kisunga ila di sureza ta darare
0: badba sei
1: kan ina kay nan amin yani kay in bele sigi ko am bele kilmat bara ki ko am bele kan asin do bi do iyo atin lo an do ki ama san na dai bele sigi den arare ki dai borun ko i musi sa son skan
0: bat
1: awal haja ran yani duwa alan si bara gen si sa son kan duwa alan den sursi yani ila lolen ina jawri de bayinu di usi alan ina janan si sa son kan in tulilai wala in zat wajay kiden suri yani abay lono bagi ki doray dal ngi jisi masala ngi zat duiti ne di len duiti matu ila bagi abay la rigger si jing ato abay lon gina masala alware do njana jio na unse zana jola tan jwa jeto am ngi lon nekel da ha kilal ide do ide lo fel masala na ko la lon jijo no julo na jijo la lon julo na jam na sinjo inda wasi ala julu ba nan jam ibangi ngeng jo jitigirang duo kagirang lakin nyaki jura serinyal ba
0: se
1: ya se jamin idi la na jamin al gi den surin faide na joel wala ka ngi na jamin kai nan ka ngami idi na ayyer si ba sekel
0: se ila den ko se na kurguba
1: egal in nama ila na ji duo kikin din sur si wala kikin udrata si ajel ba inu kai ngi si alan wayin ni summa bai la ji sai je la sai duwo bele na man nanin jang
0: ji wara
1: do na nas gaina min din wonti la na din iyan tile na mong oto din tile pa naman si Jay na duwa si Jana sa ngayon duwa bela kwa naman jami eyal si ite bila duwa yala bela si al sa
0: aywa
1: din suri si kajingo ina sabata sa duwa yala bela si ela naman kasi eya la nang karago na urgulo alang kaki duwa suri si ey badal maa sen duwa mduna si mbele imbela si ey ey naman kwa nga suri jami naman kwa nga uye suri jami naman yungwa eya si Maki kandas kwa si ki nguto ki kutum ki kai surunga le jazz galo ba duwa la tin ha ki maki ba na to nyana da ki shwal na ziga ba na sare nyana sela ja to ka mani gene ngwa lan ki le juro fa ta ji kar na jarribe ngai ze kandas ka kwa si anne na kwa kulili e ga sare mu gene jazz ibra ngai na jarribe mbi ane ngwa lan ibrani ja to na ma ngwa e gel mama lan ki asen lo ke rausi o mu ki nya ki ta bu mu din da lan na nin ka ga
0: na si yi e na si yi na na ken jani ka koronge
1: e gen na ken jani ka koronge o ji mu ki ila da alja mine kiden mungkin ngidin sur adoiti aba o mungkin ndi ma da gibila ma fiaba ila dawsi o mungkin ngidin omurazin dini aba ila daw
0: se
1: o mungkin ndi juro za de ila da ke adoiti aba mungkin sur wajanja
0: se imera mille inin dio na makwa songa ke ine kusingi jalungin taura o talim jeidin den wori ine na maduo ke na ke kwansin mundi rukawe sin mundi tara hay mangal baki en kana nam num kami an na way na ile do askan nga matsi sukari kenga ne yazlom banaw en belenga gol gis kuilo di koindel hay mangal engeng ning nama gel nama sey lukki labani naba tengese
1: nama dari bembe
0: nama gina way wala do gal si dagit kenga nama bonus du labani ye wala gnino nas il labani ki kerang
1: ya kama ga ruwa dok
0: eh wala si europe faja il labana nama dok irije kin nama dok dinga kay na anif na kwasi kwaso nga kusinge ine den is le dogal al gute yen kamin nama dok in al dawangangi nama duo inase na na kayo na zwatra nami yono mon al baruki yono mi yono mon na kila kaso gale ba kila gene nen karo na kin kwa dien gut pelle dawasi za tas kan gabe den exip kai wala den kakai nama dirri ngo nama ngo na kin kwa dien tabuki namas umo na wel ban kem kono in kwante bol wila yetiel al kin karaba nga tiel ti shibaka na kikin no men waka sama indosi wa nama awngi nama dele yo musin waji majaram bainani jisa sa jalon al tari nga kay na kanuni falgene indele din tarile musin kwaka

0: si asi yani na kinkwal di entare na kawe kan wasin waka ai sawa na si din ku ikin ki din tas ke Allah kini na maso nga gene kin a na dinga na tare ya kan gar ma na mo dog nyanga na nya tuzi a kiron dende denda walal oskelela no duruleni dog inen no pirje udo so nga gene pirje nga ge idin alan surte ye mai nan ko alan alan kai alan gute ye ke gute ye den buru na ma ke bana ku ye
1: Good fali ya sa.
0: Mhm, jago.
1: Good le good jatus utonge ke. Asikwani kai ne jumuna mbi a good fali iso age. Marandeng good ilalfia good ilaiba alan yesiza to tevia.
0: Mhm.
1: Yani good fali iso age maran good ilaiba alan yesifia. Na yesi tevia den surile zat khalik min do kere.
0: Den
1: surile zat.
0: Ila tarai.
1: Ato Miria saiba alan gudjan iso jage warang Miria sele gud alja lolo gud alja ka guti jisigi sa nyinti ne di ngore kwasi wala jisia nyinti bon di ngore kwasi as nyinti fa innama korongi na ilongalen ki ka ngene wori ka wi kwa git al ilones gutere e irak sa nyinderin kalan gudano iso age jigi kona la ne jawalan bo joni iso jagalan isko ngangil ka idinga ne yoni iso ago wala idin jaw alka anyanin iso ago wala galalka gudi kawai san kasin yin nasan sare duin woro kwasin yin inan ka ngamin idin ne kise duwani jumma na gudfi ana mama fingiti ne orresi zati ya fingiti ne suko jechwi kiden gudin den dora inama ilayal duwen belen ji asi ani a bojabun na batani gal kila bojang sin din suru si jaldi in kisen se namado awule dog nama wala ni wa orre ko abelo neski kai nes jaldin ke wata gini urra ke zengin deli no ota kille so nga bal ka tel deldinge ki sense king dying dying uto nga gari ko ambang indi al ko ato deli ko gul idi neji e sareng isi putu ajel ba alang rizating isi so jaw mingi eridine ngizi idi ne dinengin a ato abijonas nes kanjang nen jwaran kila kansi uri na sare o wala ganno onas ay on ayinga menjani jumon kila kansi na duan kulami maranga ba aritu le na lomfing erenja na injwa ka arilal aluna jitti duin barasi ala nga ani ba duin barasi asa nga aba uto kila al koisa ga na duin sursi inel ba duin barasi asa nga imba kila ba yenga ne ji kila si jaw atingi lo ne ji ne juri sare ban jone ndalan jumon diello fa kisense uno ilolen so futo karing watanga kindine len futu akelba mama kan songo yani shuna tijione dosi erigiti yana songo ninja kele songo kisoga ninja na kagisin via na sare janilala njundi wala janibala njundi
0: ke bore ina bore fatay meram nas orre kwasi nenjwa orre kwa inama erito bir angana den kirsio na songa skinga kembal danga alan duldin kwe te yei almainan kele wudonga ge alan karrajawi na kinsi alan jana alan gut te yei na dogi banu kin sine kirsin a bar nga nyedding albela songa gis osokaw kibora ina borofotay bara hamid ismail wajibartu osoy kibora ina borofotay bara abakar tilatola osoy kibora ina borofotay bara alfadil ozil osoy bara sultan osogis kaw bara abdu isa osoy kibora ina borofotay bara asadiq abdu shafi osoy kibora ina borofotay bara da orre osoy ki boray na borofata ola baj orre ki boray na borofatay bara dagik munadil ustura osoy ki boray na borofatay bara mahammad abdalla osoy ki skaw ki boray na borofatay bara haider bashir osoy bar nga nyedingi donga kanni bara amir abdu abud osoy na ki boray na borofatay bara twigis kaw di bara dagik osoy ki boray na borofatay bara porpor monkwe osoy bara porpor monkwe donga kanni bara tarfugo osoy ki boray na borofotay tarfugo osat ki boray na borofotay bara kendi kendi osoy ki boray na borofotay bar nga nyedi albela na bago na do meram si do deng bot kawi mat kwadi akine ki den dora kele ala ndonga ini jago akay mbawla ki boray
1: ki boray
0: ya ki boray ya oso

0: wasai ki borai na borofatai ore kwa noage kanisonga albela na bago a ferraba kai le na fago idi na ki akwel alankain senga nyedding arake na akwel balankain juru kwa rita gena ile ngungi na kensenga kirsing no sosko dance work dem bain ki borai na lompi de ruru romanleja ali nelan kwa alan dem buruko ki sense inelangi na dokinga Emeram nagibot kawi jingo ngandio adi duo ko egute ya fiaba udon ay duidia
1: e barabatai kese worre ko baye nan alkanna tabun si ko sinti gute ya ande worin na maye ne ski ngasi jigiti ki koran sunga jundi gi dogna kay surnga skalumba ngi jundi na ki ari jawna duo jia zalba ngari si al jaw so ko tubgo ay tulelanje tulanje ba den natija zalum basarengi kinama do kul gute ande woringi isle nangiro kilom fingis karavi ni je zalum ba lom finden daki ay sinjigi na kay udo ngal gi jiti gundi anes kilom fi jaying ela banga sa agin di ban udo nga tulenga kilanama kul jidi ela karajangati lianama ko je janga fiya juruleng lana mas guru fingines urunas galum ba aidine se aidine abon hatta bam gararata yani lia sunga tarega dile alangi kele sijabun kinama kisense gute yanke worin na indige karako bana kagildam boru dio kinel ke ne indelinga kul kage gute yande worin idine kwa tori karle sialan kwasi dogolasi gudan alki nyano sin kame kina turugan gudan age ne kinal kinge oto inamade ne tiya ne kene dele ka gudan akila alkawe wala kitage bal si duo sin yinti ak koran akul fa illole ne makoy nalan ka ngi jalore duo njang abas iti je ngana dinyana dimba antalale je il erdigi maran ka wala ngi waba ni jan din tala di surin gana taga di nun jamna taga sursi ujos do unja ozenial kan abon kamia as taga do unja go jiwa futo jarin gut itina paske wa di umur wala di ayela lel jijandele basin bayin jo kar wala son o kar wel asan ki guta teyen o jiba sin jumman ne dok lom fi serija ila si ay ba di nyamin lom fi sa seria kela zamba mungi ne jiki ingilas uriana kela jamba den terizi keris gana injo lom fi kamin na atual wala son gutu ay se jijani ki sense lom fi kena zinyinti den don nan ken kan ay bagil ki udon kulal kay ne indira dan jalle ati lom fi ken kurwa ga mana kay ne skina se jani na ti lom fi ay bedon ne kin jano wasi ni kiyalangi ni fa lolin ngunu so ma buto karin ki baragi samin gute yanden worin kingen kimi warin bisu la berato wala ule kan maranga silon kim berage zadan jago
0: ye lazin kago bo idin nak kirege barako el balangal kurkurmo anama annangi tage nas kago kele dinga si anama sare ka filan almera makwaba nama inglong duo aba gut te ye fia basse nga silon piendio ne duo na sie nga sie piendio a iwoba nama tarai nama inglong kwa in kaminga baru ala jutumo baba duldin ko sia jutumo na abak duldin ko jutumo alba baru ka kire jutumo ngay ngiri na duldin ko la taras jutumo yeyi na taringa kitfi alam baru ka kire na odanga kin ko senga se nyet tawra jawdi mara ki day ngut alka aylo ila na bato taray a ko en kamya maynan alko la duldin ko riyai riya ho ayba riya ki gut nariya ki kwam belenga asal long belen kerite bugila kanya wala wori gina kanya wala dis duo bele ela asan injalo ngayni nes imbele ka fago intinle alanka en alan ile sido jurgulo ngayin idin na kwasonga kai na udonga si koronka ngayin idin no duo bak gute ya fiaba a tari te yelo asbulel balam fia indigi na bas tari te yelo bulo ba burudeng albanyo kai ka kriala na baru jokke ne kakiria aiba egel duldin ko alba ko jojaleke duldin ko alba ko jojaleke ne men kam walan alan baru te yeyi na tarasi mainan alan duldin ko esi bajjani na alan ye den juru te yeyi na alan den sur te yeyi na alan yesi killa karabale jaran aliyake ne kikien kerre keding ne belenka ainin a asan dora en jawli ka ainin antina laiba asan illong yal duldi al in inke ala nyefia alam ko nga kwati elbe nembele ayining a wala kadien temena la amba azan ke lenile azan ke la koranga jawli abas ke la koranga jawli in maynang den da wana may le al duosi maynang den juru le teja nafsi an kinale yek juru teye enga yebas
1: long yebas ho undula
0: yelon si kaning ami na kainam fia marra al juru teye aiba na matarai kina na yina inden den bodin jirgo na may nei gute ye ngori na al giya jwa ba mera al kwa songa kaina gut kai marra gut alange nas age na den jagen tari kay al den umpia idi le umpia alam ba den juru le kenam ki ngoy wala idi fi ala si den sur tari fi na den wore tari fi sense meram inama do dan ko se kenga min kay ngunga le sun ko meram kay ngunga al qing adilal madrasa nga eleba na ne yankin kay nan non so makaw nan kila ka karmit ya kaw zinita gona sin karam ka kiriya ke kila san ko fi ban bin hala ko nga ba abas ayenga ongal os afago ba in budu asan auli ba na ayanga ongal do ozalam ko kham sarban si fago yelo zakelan lalo tingi zik na moy
1: kila
0: na majia in na do gey na do gal karo nyet ak meba na man kin alla sa urtu tungal gal guda kawena idi ken so ngas ken guda kawena kidi alang orre kwa radical alang el na kike ngi ngono sen kwa kial ka al innen ke kuin barngalo kuin keni al innen ba felle de mamba de source bonus karajulen na dele alan jo so ngani ta benjen ne ilaina khalas izo ma pianos age na ma ken surin ki la fiano mai la karaje akuel ba alan orre en kor nyunyu le koro na ba orre nyunyu gida na ninja ba dog nyunyu jam in nama do digi do nan do urtutui ngan kwa ba al dombre tok anon dizatu adi kausa kuin jeri nga kila ala adi kausa ala kuldi nga kumal naskiyo ayal inene
1: ana hatta din ke bra la sa yanga nga zgwa ban rime
0: ina rime jara
1: ke basaiti
0: eger basaiti ina ma nyet inengi na ma kay ni ma kiyo na ma kosa ni na ma no ki juru nje a ina do taray na ku ne kin kwa dinga gal kien al kawe kien al kawe na kundia die suri ni na dayingi ngai ba
1: yani al didi ke ro na duo di kisi a buru ke ngan kwa le nama ye itin si koje kenga nama yang kwa deng nama skwe kenga keng deng koje jiraza kenga nama kila aldi ngase nama nyet tini kwe ngiri rime vela ane yen silong ye sokote bukwa ala ngalanga kewa al indala rime fia deng kwe si nama ski ki eru kwa nama si nkwa kal si garumusang lo kide lo inang inle ami lo na kamba na ridi go kene bulong albe jone la gar musi jawu ne kelo ba ma kilay sa ka di is indara sega albe ele timpago ele ko ene ele bele si yani zakire mbi asi denga bagwa muki jiri nyana ma ikire lo ngo nyatini go en ko ngi ma ele lo lefa fila ngela ko ka ba inga sle fa fa il kin udo nga ma ele lo ele lefa go aliye kweringi ne de tile denga bagya ba ne ayin pia nama kabya denga bakara sene mas yundi alba safia na manyana mukilo uto waze zakire vena manyanya tin ko na bawa ma den lo ila le fago aye ko ri nyana mpago o ila lo mun kesin ki den jarigi fa ilo worre kwa kai ngala linga malan ko umur ni fago nes liawa ila ba den jamini idini jaba zgaro ala rimme njana zjul no bugul jana ja e ban jana ja marana ke mani ji jwasan amali jawli fakkin dem uto agi jabani jana e gillon fi erdi kena ini la na rimen jaw
0: badba sensei
1: ya
0: ine orre kwa na men kam wa duldin ko en judumo wala borun judumo asiki duldin ko en jawlidi na ingala no balan duldin ko konyoni na maji jundul na didon ken koranga judum lolo ila do judumo ala bal jittinde ola judum na mas na nga jaw na ki kuldinga juro aske imba ila dowal hoy wala aljel na tenge
1: this is yogal
0: ngena jaje tenge ngaja ne ndwa zombe tenge
1: a tenge kaiza
0: ina ndoki ala iba in aljei na ilong almaine dulting ko esi te yeja na alan kale jaram meram alya asab maksuri ne ngelen ka aini ka wala bisa askeba wala riyaskeba wala tonga askeba wala tari askeba wala
1: ibe tele tele
0: na wojani adi nan si dawang do keba indo si alan indorale jarang mainan ala mainan indorale jaran nalia ka jawin nalia jundine se team sey orre albuing wala boru albuing kadok alang iwona skin koranga le kawlia ne kin sine le ken duosa den or ungul
1: ake ba ma wodan mushkila
0: inna ma de tarai al den kor nyu nyu du ngore kwa duldin ko yutu mo ken koranga songage na ma inen kikin sikela ne liagal ne kela ne gil kael duldin ko yutu mo si jundi ne gure doidi di na kwa dia koela alang ji kor nyu nyu ja
1: no
0: e kwa dia nyan koela sen yi sitari ja na ba ji kuja ila duosa tari kisin piage na ma tarai ah na ba ji jingi duru gis te kawe ne ji burgun waja egal le duosi kisin tari pia na ba ji si kundi ne ji bajumon egal le duosi kini bagi pia wala deng de ke ngudo ay ni jo kin na ma nyet ko age na ko na ba alan duldin ko e juru le riyai alan ba ke na den duyi ay worre ko in dail stiel urto to nyet na za kel bam a alan kigi ni kin koranga le a na lot kago al ko ko
1: kisira ila balance warre kwa kise ilosi unu futoke kwa gidal urtu tungage kwa gidal kidgena e dainsi belenke ngudo asikal nga alang ilolen sungu futokaring alang sugotu bukwalen kain utonga kille sungu irigia idine jutuma dalini kwen ki ilaibal ki kanne kulumarin jutuma ki koranga sungai duosi den juru jundine te en jundine utonga kitfia alien ilong alang kain kise ilosi udukna sunga ka ngene ki kuy kagil na ki kelma in kagil inno alang sare day ngore ki to ab jingu dozo me ki kolang iriko day ngore ko ang iri ge ki kol sang iri ki ki kol lang inanga marang imbal ba beligu to ho wala ki fil yalang in fa kise barun gitumo ko alkiem baro gitumo no to iri nyenge na diem beligu tumol sunga ta bengin ki ogini yelon bal hoy tabin king sunwa fukiya ba ko lan rale ka go lan nan tabin king aba tabin ga jinga ba aturai ngan jema tab na ma tabi lai ba zin na tori ngi lal bi bole lolo na indori madinin ka ngin skri ngon tab jurun ka budal mal al awwalin saba sita sa jungi ngi na ma jangin skin so ga la sitin kulle ja na ma jangin sa ongal jungi kele iske la zina ma gal orelen jingi
0: sense orre kwa yani duldin ko gidumo na mbelen alang dinjuru de yeyi al inkriya aqli naqdi ne ngalom bal mo kun ege ne naqdi al banay ne ngalom bal naqdi silbi a naqdi banay bay duwe din baray nes ko ay e gi bara e al inen ne nen ke alang ja wala ay duwe nes ko na may ko ngeri ngeni ne nen jammingel alang ye fingi nes paro ene ma naqdi banay kasi ay say long ene ne ngalay ana ji ay sijar yalan inne nama gis ke lafari nama liya illa sitari sija aba ille aba illole aqli illole fago al pingi dina duldin ko den karama ke na ingalon balan ba ingale jan jalli alan ba ingale jan lolu ki nama inne maye inga jina del na jurgul ba wala ajjat ke ba wala jerringel ba nama e kamya nama albay sa e nenin ka inama aljayi na din karama jungidi na nyeyne ki shuratu lenga awengi dia ba o soges ka orre kwa ki boraina borofatai
2: a sensei ki boraina borofatai meram ji ay ziyeringa in asan ay kwa orre kwa si a ingiz longali la ridikana na kuseke nga ay sinjwa kay ngurtutuwa alang orren ere na guding ere ay kan
1: kise urtutuwa si na orre kwa si kul bawala sayang wa guding ere alang sungwa musate ure kare na gut si alanga kaongel ba kise abu ki guta kaongel na tori gingela imba ye lu al ki dele ka go tori kwa mu guta ka ge na ina zeri nga ba ye ato adin lo na kwezu tabu we ne mbal bua sen ille le bare kire dawe mbi ille le le le gizis bar di akim zaz bar di ba na ila ki mazini guta fi aba ide fa gola ina maji wa ga kise ze ka ba wal kinin si erin al basil londu ngore kwa yani asal mbay sin wala kin maran al sigi ila wajan si jom nas akim le lebe le jan ne so go no ongal si bungi doralam bona bago
2: na di ro korela
1: adis ro korela nan albo ka ba bawi da azmi ngari ne masir ronken korita itafinya ne ina jawri ti ba ara nga zey mena sinjamin kwesi ara mba sinjamin dalini ko ngal ba so mar ne jas ayanga unayanga ongal on nal woinga wala den gudi leita ba sa akimbi wala sa kafi na ma manji na juro kita bunjuro zatu kwezi na juni na doina saat fiila alkuela lang ama dio yani adil kamu kina saat
2: na dongol na saat
1: ba ye bas na doina kwe yani doi indereng al doi aling kise binje na natani winga na den dio ndeli ningwe waji den ya jamal den abanyan den kilazam ba den terbia kisensi ati lomvi ngereng kwa lomvi aigi wa sembe kindo alku edu ina ayenga una ayenga iski abamba ne itisi jalusa kami kangiri ungo yani bizat umu mandayengu dayengu rendo kola si bala bizat kia si bala yani
2: si
1: yani kwe deni jenes usluba kila kwa alki yang king aika witia dem mashair aisi hisengi deni kila usluba ye kia runyungo kila belenga za kwa kaminga yesi min kilman diyo aisi tungel neki na ila yesi den juru len kasfi suko tebu kwa len uto wadi nga kai nyani wori kwa kasa lumba li alba kwe apa yang anama mba ming inku alzi silbi kurone inku alzi ijabi kurone inku silbi ki kasi akurome zakan din kwe khamza sene kia loto wa mba kangiri ungo ka ami ay lingo tebusar nga it yani uto ngo songa kai wajal la nga nal wajane nga kike asan darini wala kike ngalan irijegi wala kike ngalan lio wala kike ngasan uto agen sifia foki sense ki nama wajaki doradigen da kayin juru walen kari in sika mungina sun koran wajani adil in wajai
2: waja pai
1: ne dirun bal guti lala da marda yani jurun wajai na den ila yani alan in kwalan ki den ila lekago illakin juran an nas kawita in ulenen yam suwa musu taure kare lolen alan in usi in tagalin ko bizat dogal ke une lolen suwa futo kare naman abon asira qur'ani lakin maran ina hasab dai barun ke udon asikalun una dole ke suwa musu taure kare lolen alan aska inga man kin dole zin kaminga in gudala nga jaba nalan in gutiya kajundi ne je na fi gusira liala pa nga badden don ke din don ake ba faji na maminga si iti ko zisto bujaldi jato apa nga alan jere ko antum ger kwenen te yalan kwanta mun kerni a sai shakhsi ya gal alafiya mun jumuti na kwede kwanta
2: mun nan sai jada biya ke
1: ya ne ta budi bin jabi di gizi ka jela menen din warre nyat yani ta mun si tu fi za ta nan ka junin duwe shakhsi ya ne gal alafiya dine duwe de lad nan kwanta mun kerni u wila kwala ga ya kama ne sing dinga ne sing ki kwala tim ve dinga ne ngwa ka takalan o balangari in kai
2: tarai na ila den den bele ala nyeje na kwa au den hagizatu na mai kwa ala
1: ami ban mu duwo khalas ka bu duwo ker ba
2: tarai ore kwa in na mai alin kwa alansi azan duldin ku agne nagbi ke alyei na den karama wayni di na bas den karama wayni di alyei na ken shura wayni na ba ken shura wayni alansi injalun ila lu albay le duwo fa guji do ala nyago riyala ke ba sa talangi mar kayinsi na duniya le kayin na oredo sia san joji oredo sele jal jola lan burun tebuje ngin dai burun yet ban ben ay lay ka den tebu ani ngangel
1: den
2: ma den tarraiza den tarraiza tu nak ko makan adin kwalan balan ut ka jurun jering burun al so ngai anan den don dai don ake la oredo kin sine le lefa alan dai don ake ainin ka ila le ka imba na ila tarrai ore kwa bat ko si ne berinsi abas jurunga sinen tare akaba na kayusurunga sinen akwenyi ba na kinwo yanga karaka wiba na dangering tok a enga ba alkuntu na botsi sabasa bakelle na matule dusing a nelang bayei aba asanga irunal pm baktai a egen na menyan tarai a orre kwa ki borena borofotai na dokuro kikwel alang duldin ko en judu mon ken koranga kagil na makendinga yenge duldin ko esi aba juru ya enga ba wala tenge azlomba adi wojani nansi ayi juru tari afi ba kinyet alang kain tari ngage dan urren dio ki boray na do kinga na kernga sikagil ken koranga aba gitinjano osoy

0: osoy ki borayna borofa tay o rek wa kinga kense nga ki bayne kirsing idina duwanju mo bayse se kwa a jimeram a kan ku senga taban so nga gena o rek wa a namaski yo nga singis urul a senga kilomping yelage a senga ge duldin kwele wala senga lomping den taura yenga sa duldin kwe tefi ina ma firje ngayene nen kamin ya dense ilong eri bi eri allompin kwa ala jaba in bayene duldin kwesi te yele yawidi eri bi allompin kwa e alja in bayene duldin kwesi te bun kwidi ngayi kintine nenga mimero aba lompi good algisi non kwa
1: ya
0: kwa good na mai singa kwa balba good in si jan deling gis kwa good
1: chakha
0: ay bes ilim kwa na inkai egel maarifay asanjiw kai alanjija ki namakela na intiledo sikin na orre kwa senga sikorela
1: senga si jegil alkorela asin kor keri kwa
0: e jegil ay kai
1: alko en keri kwa ngela jegil kwa si jegin namang a bodel maran kan ya na juru nga fakiren kan ngil ki ki ayengar kan na duba in gutoxine ko wala bam to bu du itibana uto kay na zaki ba man muftara dalun guto kiran ko nya man hasi ki ngurinde ki kin so gazatu a namagal yani undune gisingan ki lulla ine nin karti ine namagal tan undune nes ani avoliti so ma voltial abone kindo te ba ma ngudi gal gis gudi la siyal al ko kul irja dinas na na kana ma den dio ile gusikal
0: sei meram kiasa numa imbere alanki kutumo kin orren dogola nyet albayn nak koranga kergel ki dasa baj bayne kit alton kurin dio bayn sa bi balula dan farik tikin kwa nini gudi ngerele dan katini nini kikin kwa gudi ngerele na jurule ilaka in katisi aynin kutumo alanki kin kwa sarakin namay nan alqurlulla ela qurlulla ngerele alkarin den dio kan madinga kay nan itin glizi ka shoya adilale alkenga nalkin kwa kakie na kenga nyedna ka ngene kiyo nitin kundie ine induo alansi kwesi good pali dorake bazatu ne dari askeba ne ina sa good pali di arias ke bazatu alanta bashirin ni induo do kwelansi kena genes ken dola koin ine kin kuldinga ka ay kurunyo ba kuldinga gele kurunyo na good dios kemba nasa gudyo kaimba della adikela naska burundio induo asa pellet long asa lomba na induo asa long arageba intarisi yurule aiba intile ilaba kain kuldingasi lobilo na yenkin asa soma kauli na ilole kakire karina kuldinga good kal ale madaris skolian na kuldinga good kal lolo induo dikbang ela mesu ko mang bia lumpin ko abane sai la soma kauli ne yede nyen ka nga du di basan poli ina no pinje
1: ken kwasi ka ye
0: ken kwasi so di poli
1: ya ni masal nungi ko alguti a jika so guto ker nga jala na lianes di so min den gudi la ye ne wu ma din don bare lianes
0: ken di de dio e u ja ma da min al mawadi
1: au ja lakin mara ma
0: du se jamal ma
1: junines gasi
0: takhasus to briba
1: ne sin jamin al ja taib kiani kabaran ba uno eritoxi a uno jinai sonwazi jaw iloka launus gerri zai malji jaw sonwazi abai jikasi jwel matu ya jwel ba
0: inama den tarra
1: abal lomving erenving ene jijwel lanka lomving yani alji nyama ka lomving kwa lomving kendo wala zi shakhsen safi allah ila ko alam ba alma jijan ne nguti jan ji egal aba allah ngeren kaw matu jikal ja nafsu lazi alka aw erigerse aja
0: ila tarra nama lompisi ne ka na kan karaba den kuy kalgen na lompisi gis kwa ye alkitari ngai na kelmate ye tari tulle na kelmate ne gi altari ngai kin kuru banga jaw an ndin gut kai nan korongi ine nama orre kwa kela lan kagil kai al ila duodi kal jiji jundi al ila duodi ga kwelba al ila duodi kwela lan jin nan jalon al ila duodi kwel orre duwal jin nan jalon
1: Ne yaiba.
0: Induo noma imbere mainang dik alkuel jialang ila darin dio jai nasinga jingo ba alan dulding kwe ila jengal muntejang. Akuel balang ila lejeng.
1: Yalla ma good fali. Atu abayang kangyanang kain surunga kingo. je to aba ritulle ke ritulle ya nzin jalu ngeral tulle maidi gati jiu alti ji ser si gidonya ati jiu maidi di kilo ko reme njoni njo ba son kuinga lakini nyet reme ngana mali ay na kuinga
0: abdu nangal sey
1: mai in injiwe ila duwa ya limbere inal lombin ya njija maidi ni nyefia
0: ya fe bagel
1: yani fiya maidi Allah ay bana ay duwa ko ko lan jado Allah ta bunte
0: dabal ba
1: egel ka jija maidi eh ina masji jumal tulay Allah ta wulle na yanne kasi yanne ka
0: ji ka so ma
1: jija ya jaw ba na masim be ngal jija ma to ina rike
0: tarai a ine na madok in bele baran jokeri orre kwa bi balula kiton kurin do rake sammi idi nesbi kelbam asan do mo ba ko dule dule lompingin dule lompingin jigil jigen alfogul al duwo jela nes le rijela al al ko al udu indik yake bazatu na di mbara din ko wala din al min tawra yakalife nganes jisi elanes ile rijula asan asan udu erel al taka jemse kriya ne jela na tongi dija induwo undul nes imbeleng aba burgwa jaba insidu kala jabo induwo dule ngirta do bow sele imbele
1: dule lompingin
0: dule lompingin nanka ke ko burgwa wala nan ayi ariya ke bayan as barule sare be ba yayi nan ken isbera nan kan ni na ulel induwa yundu ne belengal duile burgwa kwel sele elki kuringin diyo kay na imbele ses kawgel ba na kwal intable ken kinge kulki kan orde kwa bios amin idin na kalungal ndiele fago imbele se tarasi ba se ay ba felet na deldin diyo wala dinan diyo duo ake ba asa duo den den daga ela na den to ngiri jana sen kamya alan jenna na burgunga ja aw jabo insi dok nama kayngi adi gut kanas kininya kalumba kay adi kurin ko en kininya kerel bakay ila duo jasa ngina mbwa al illa ke angirin tongin tebu azan jwal kin karaba sey la yelan ngin kay na wujju wala makwalo di kondi koy wala jiwdu ay singel ba al la duo jitivia wala kay njundi bazan ki kuin el na do dulengi inama do taray gwela lan ka ayanya inama do taray a indian do mo ngi kuin orre kwa idin ne ki surin kan duo bi do lolle na ke ba orre ngunke ay insi bagil kay a inama do gei al alankem baldane kago ay sere da dake ba kage al dundi ana duldin ko tarasa duri ba no en bere mai nan al borun karabasi nyet kay ngelisi na kaviya na ston kurile kan na ji ine na jai na sanyan ba indigi alanji tarasa nyama ne li anama en dundi na jial illon alan tarija kuroge do fini dia na de tarija eri akeba ay se gisi fagel nani le jawge nas burgo kida jem balan gujja liana ma jawngi na ayya na kikiyem barin da jawngi ni kikiyem ber inama digi a den awule no en beleng al gundi na duldin kwe al illon ala muntiji nan teyeyi al fingidi na kwandon ajan fingidi na kwandon ajan alan kania nan fingine na lolle fagel ne le den kilma bay njaru den kilma njaru ki ila lolle alan akago ba ki alan akaba ngalen kawe ngayi ay na istiana na pellet ila le fagel na khalas yani ay nazilin inde na ajisen inde in kangi idin na annan ay tirosu duo ke ba asa den kelkam inama den berang awi den isle nama ay nama duo ela alila le jagula pingi di nes jeyngel nes imbelen gisata di ngo ngo tara al day ngo kena eh ko ela lang gisi di ndorale ran ya alla illa le jago nama gisi jundi nalia karaba kilal illo ngalan den tarija ya ngasiza tuko jaro liana mani njongi na yejan ay gisin kwa alanja ay gisin kwa alanja innen anna wa pingina duldin ko en den jerring tabun jelle jeyngo na duldin ko en jerring girgulo fi girgole fi na temmi ala fi na jari jasi fi inen non bel liana ma ka fingi donga ka indel donga alba dalile bas na taw na duwa indel ba dalile na taw na duwa indel ba na kuro alba duwa idin donga kay asake asake kai asake na maninge gutsike burgumaske ki den jirgimoske jutumoske senga njwaske indoi na duidi enamay abakwel asan kimudo ngalek ba kaula alan king korangale ko duin worre kwa king korangale ko a do a nama ko elba alan ding irije ba ko elba alan ji irijo king korangale ma yin sabege a kwa nyedding ay burgulo ay ay ka gudo ngage al dudin ko esi jundi ana to ngana tumungo so ngage a nagit na sin totoka alika na delim tio edin na na da dawi so nga ko ela a na doki so nga da don ani na do meramsi ay ani den juru le kas erringa kin karabang ere
1: e kese duin juru le ngalti erringa ka burre kwa e welen sigi so ga kaola beti lon kese ayanga kin kul e min ngalgi kin sa keri ngi manan ke la kwa to bu kwa na mlewo moto a baje lon kwalba daire tolen tiriri kawe wala daire tolle muskei no bama bawindi ba fa jial wara do njan ay rimengis ga nezgwa juala lon bam ay bawingi bal kimbele ngal kine girsin kina lon bal ay do morende dem belen jitti ne kirsi lakim maran sey alan kwalo idle kogul asan do den surzi yelo dine uto akay ne jisiri gele na jundia ba sen din suri galu wala jundia ba lan jibam jabu maran to aba jen na jigi din suri na dirrin ko en bongo kila uto ngar radio samar rekel jam senga kila idina radio samar ke se bar ba senga di radio aba ji uto on senga jon na tori kwasi kali jo ngina lo en kali ya dis indo ji se wa zena dan war kwa ki galu nan belen se ge asan duosi jon men jam ngar lokal on ngar duosa jin awna en idine inse na mitel do kanga ma ho askol dulba sial toke na ba belense jam nga buriya pakire ja se kanga na toke idine ya ba de toke si gel jam saram ke lulla le jago lakin ile duwa ze kulu yom lulla inni egel ya ko el balance ji toke si galo na ba toke se ji ba ma to lulla le anjago lulla ile algi duwa inni kulu yom ati en na jasa wala gala elaba kamani janne nyamala na skor lulanga ngile duona ma nama banna ma bana ora ngelba tin tok je na u je yom nam sa gi ngina ma ela ba ahlin jona joyi
0: da den taray
1: fa abaji lo nga ila ila ila na sin jwal gi tokke je na kan lulare ago ani nyaela ba jiki ngor lulaka basiga fo en ya wore kwa una kan surunga zi kan ngine kingo alan kinini uto walen kago fo kulli yom real gi duo kulli yom inni zatu ila jisita du kuru asfaliti ba wala din suri asfaliti ba
0: sei ine kitarai ine bera onga no pirje bele meram men benen abal duo al alni pigi dinas nes bullingsi jeyngel kiri ngan korangale lia al pingi di na duldi lo le fagel ne ile le fagel aining a al aining a du ngosi puto kayli ki duldin kwe asa ilong alamfia in ayku in nama bele firje in duo ko ela lanji ay jalon iding alang muntijang al ko ela lanji dahiyaja ne fini dahiyaji hamma min al muntijtiel
1: ngana muntijaba ka muntijang ka sinya sinabi
0: sinja yesi dafi senjaw ye ko ela lan ila dahiyaja ila no taray du ngor rekwa ki ko ela lan nit muntijang ka ko ranga kergel naji alan dille sejoengi ine bara sabeng deng jagin ele no membeleng al eridi kenen kriya i'tiraf al mutabadal aw ihtiram al mutabadal aba ina ke ba donga ala ke ba egel inkela na ba ina ke ba donga ala ake ba akinama yenge a jutumo ngale alan illole kago egel duo na wojani na si donga ake ba na si alomba ayini kwengi nanguda fiaba nan lolle kena utuza to akeba nan dido den dora dok akeba na inma taray numa songa kayin alan je na ko yin nan dora akeba induozi ki induo ay singa raja inma den taray a orre kwa ay ki surin kan na ken sen edin kirsing idin nyadi duin jang na ke dai dali din kirsing alan dile fago na jido kasan jago ay kimudo nga sisteska ne kensi ne dele songa kirsing banogi ana kurno ko den tombol kelkam abay tin janon makinga
1: neste muka ko
0: tin janu ba
1: tiene zam
0: ti bay sabe say wala ay lalan amene lono sti sabe say digim botkani a meram ay ay si jeringal alan ko rek kwasi ay si kwana na lonya
1: wore kwa ki sebo ko rangi zingwasi soga bola asiker na dogalan e futo karin bizat forengan sabo futo barin idine injili abas duwe la jamanas yeyenas kwa yin kamin a dogola si alba gut ma yan jani a kin dola una di ngoji la kurmiwol una gi dogola njirnyu o sin jalon al erdi kene en kariya jeima na juro dogola kina to al kela ke gena juta en ngina ferragina sabatalan doral ka do sin kalma dei ba gari ngere na kai inama kulki ka sababe idina dol ki enkilma duilas ki aran duilan kwa nangal kilma futo idina di simin sa ba manamin ayanga sken din karage min aye tiga ele tila ye din e simin din jeim hanan ko elingi ati iyang ya daban ya bulam ba da kiren kila ga bal mulo fakin nama yesi kilma it futo fi na ni nyan ayanga o duwan baru yani himme afi balan kwaran winga wala sidaib ke wala kida mungkin kwa kita kian kelma tu lah kan sesetting orang ah kau kering kau itu, barang kita ada filai ba, alang kue jena jual jenis jana langis doang kering jauh, kila si kau lalu diin kili ke, diin kili runyung, nak kila jei matu lah kila jani alon figi, akhirnya si wacinga ini dengereng kue dengereng, tala ella alon figi sini alang ella tala si ya tim asalnya resahre tala ke. Idi na inga ba ya fi ba sare do gal de no ni ban je na do den ton je dog na manafsu erifia jil na muskay na mustamir ki kwel ore kwa kay forrenga si ki dal forrenga atta kwe den yan den abale apai atta ilal apai hinni ja ni ki atiki jaldo ina birsin dog a janni ba kwe si asu berenga ma jamin na jundi man na tani lalam pingina dilom bot kello zatu ba imberen asadi yona dilom bot lo ay sambo kello belanga ma ang lolo benga tulle anke lagi janie ati esi ilona nesogo wona wala sokto si wona ding arka kelami ba anki jeriundul nesdilom bolla ding arka kelam hinni elal torigo bulom ba fugdang elal e torik bulong e ana bangela si jawina ila rumin si jawe din tas kihindo wala na kwa kit galasa tonkein neke ankein na kwezi ki doraila e kushanga zona min lonne jipal jangana jalana dingar kamin girana le kelami o finti na sur julien wala si sur tiera ye ko la on kela le nyaga ila tarbiya jurnu wa be ila ji dola ji jurnu kali kali wayang ila idi ne ji kali idi nga janni ba alangi ye ji si kali bagin fi maran ji kali wayang alme njo indala a ki sense wore kwa intalai abazi jumong ina talai masunga buto jere na kwa kisi dogal kanne an ki seninga kanne an ki dola zikundia e ila gal di joni na ko dola zikidi en yanjundi azal mbaka kammi kakabi duora en anyo sare ka ko el gutfiala afia ba uto akit kire to e jama unu ki uto alen karkan unu ki uto en talai jin din talai o sandig na sabe na tamangira se gununis yang gwe ziki don don don zundi abagal inene njenga namagal njam yang gwe kay yang gwa devi yang gwe itala balan ka yang gwe laji devi jolungal bayen ski dole ru ginama jona juta jen e jama orre kwa unu soka kala kimbele uto hoy barresin kin kul in gudin dio kayol gyo tokwa una kin kankin maginzi kwa una kangena skul sunwa ita galin yango engwal anyan san wo dola undi ita ga kela sa sunwa na duka me ilana nya huwa baba asbaba kin e jama wore kwa una kidiem bagin kidiem diele ko akirgel unu ki udo azi ka ngene neskatko kidal indelin ina koronga kin dikidin surbon wala sunwa daga tine balan jonas duosin jo kale nan jidin suri don ne di suri si jengo ki dola dile rumin kin ziki diele ja haddi kitane ina so nga kwel ba ki ko andan wore zika ngi ngi simindu di kanu ina yani sabad man dogal ab dogalan taltal bagilal ko am borwal ken uto nga za ko ko am borwa ko an dogala zika minga sadin din kilmazin timo so ga ina ndiri man jo ngoba ji ati iya janga de abba janas din ko su uji tijami kanga nyi ga ala kanyo bo ken dogala si ka be na ga sa kam yo ba ne ji ay si je mel den kilmalin indala nya sa hitimi wore kwa awunu futo karin loli awunu futo karin gidiyam bagi kinyena ma abaki ne kengen kumme ila ba hadu maran jial jono jumon ila arial jijan na jaw yana jumono fuye jollan di goro gan bulna iwi lolo jinjo kamin ni al kani asir fukailo so wayani jizziwi alan duo kerel bazen iwi die zambi kai jato ko alon vidi ingile jilel ki uto ajija walgi intalen jilel algi yini ingis kwa inal dolina kani din dolila futo yarin ni jato dolal gi lon vini jangi den sinyami lon vigo din dolin ziza tala welba din faide kael jang dinile za to kanja faide kanzi jang idina ila dol algi lon vini yesingan karajawti na jelba kasin jome dinen kinzi aljanna jaw wala ti ja kalen kale gi zadin deringa kidiyem bagi wore kwa kidiyem bagi awne loli futo kare naswe
0: kibora ina bora fotay meram ilayne kwa belalay ba nal gulle maraye kilman diori simo a idini ne iyay a osoy meram nay nanjwa alan king ore kwa awan kelkamya senselay na kien taringa si tarasekal idini nalbaje nanjwa puya aljiju mong ala jundi balan king kuldinga kuma senselay nal karrakayin alan kayin kuldiale dake kan kibere kibora ina bora fotay ore kwa jutumo ken kora nga songa ge oreng ereng
2: Radio Summer دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

Mekke ile indiki yerin bilen kwa al elle elle ka kwa elle ka tori ka elle ngale tamun kwa kini kene nan kundula kwa kirome al kien bulungale dera kei na wata ken ngas kei na men kei kei na makene na elle anzo ngale kol nan kol ide na so ngumi na kila kwa dok na mas so kuni la bada mboru der era ala school na ma kere ki lul na ki kwa gara ki ki ngase na mas bot arandu ki lul in no enam beleng in dok ila en dio ke rande ara karang ajan dai mitil beleng na kai wo nga mitila si so ngwa skinness kwa ske beleng se nga kame in dok digi ala ndele ku kouli na alan kawngi na surti kwel awle na ngwa duo duo hosi mani ajel duo hosi mani ajel duo asigejel duo dingel ngwa la duo ke ngara ele aburinyo ba na majel na lan di mani na majitikello na kwaso ngare kwa kelan siba kan kweli alan kwa sim kwa ali riyai asaye kwaso ngasi iwi na elam mande loy gi abare ajang gi be ki ngalan jang mani bas ki ngalan di ajang kan na ki ngala ji jaram tamam ay dole kay ne kinge nan ke ngora to bang dama ilayni na ba du hosi mane jel endalang ila du mun kinna so lodi leje ji azalam ba ne ji ko nangi kweli di di ngore in dok metille ke na dok metille ndio ke du elalang ji wen jwel al di mane aba ariyanga namas bot aran du kelo ni warian kwa al kwa kina la tuwa de kina la maskwasi bot arandu kilu iste do aisa gisim bren al inanja naye apib naye apib den naye elablesi apib elabele ilong aisa do bele bele rindike na ko aisa gisiko nay gigis bele alja gigisim bren aljana era belesi apibo gi onyawana den ratul len yaran ratul len yegil indo kapi na kabelen na yena se mankaina a na yapib yamam erikerpi na la sa piba aze jitibere numa elayni gi eribi erisi aljwela lanja a banden ratul len yaran duwese bele kwa do banden ratul len yaran induosi indo embelesi kangis bereng na kangis bereng lang a na embelesi adi atu lelai ula tulleba aba tullei ji bazalum aba dog jiti ji bazalum nama elayni na ki kwa songwa kain nas kwa bela kaminga alan kawal ni yeng na mumanden tu kwa sikawe na elayni ila duwal besa bela al inanja na ke oratu abamba de embele ngarra menin tullei njigil embele lea kuin alale taraslai ula tarasaiba aba tarasaiba ajaba indigi kerle namen kwa dok ingaldin den dio don namen kwa du aise embeleng al duese kuskus beleng nang gitabu omol mol nang kilo kuru na gi asgelun

Bailakaeng ala ay bendeling mang kakiribang dok sawakin soge saming kibore saming dokil may simoy na ila ago dok alan si kaeng berenga teseska kidal deng in kirsing namado kwela lang kel na kirsing o berenga perigyanga di kaeng na kel na kirsing o alan deng arra tole karang kidal dok ewel deng arra karangaba uwe isan den domborole in namagis aning ken tulingan beleng isa mong ko ken tulingan beleng na nama inwalang gis illness agodok na kese dilobari tarasindi na inga na umo neste sa kital kayi na kwa unsi nga kital ilong asankalum so ke boray namasete ngoro na inga ke boraina brafata dog ingusena inga tarasending tu cinco en kinga namado kelalam belengan ken sengan kemba ya keinna kel doga sankago inal waring dog dingan kethingo kinna namakere again namakelangis anin kaule loal era dog kenana injili ni ye lompingo ekie na namakelangis kentulinga kerga kerga kaule kentulinga dog kerga kitaline keini namakelangis kawal tarasin liaye lompingo namakela nama kwasi bulo ile na kenyi nama kwadi nkame ay long na kwen kame al monkwe al monkwe ibrahimin tabai ki gabala al monkwe ibrahimin tabai kiningi na nkame al monkwe al kwa kerngan den tabai songaire na ilole kwadi sinama den arakari nasa kuroba wala gal den arado tulya karulba la ine kidik al yalba ela na fago yegal kwasi ile la nama singwa na ka bingasi alangis ingwa kisense al ibrahima kaba ila sale ka al anga ila sale al wo ibrahima kaba ka al anga na kisense nen madu kwasi infaliti ina linsei ila unga le dogele ina lompi na kuye lompi na utonga senye tinye pia nanke ngwa nyetin riberel bake do baden karin ren enga ina kwasi namas den se impaliti ila sale al ibrahima kaba kal anga wal gal kal anga na kaina lole na bringi ne domberen dio ina namas kwasi impaliti kisense kin ibrahiming nam isa ngin nam yogubin kinal kele keringereng egel kin dog al kuliene de dain dombre taguin den dio kini kinal kul den keringereng kele na ina namas kwasi na unse na impaliti la una kwadi se akele ba ila bele se ndalang na ila sale al ila ye dog namas do kwasi ngwa taban walgal ye alka edna resingo dembele la resingo taban nama dembele araminga dembele na ye elalo nama gele sale nama gal filistina nga mbele al inalang enga na ilole nama do ye kidik alkwa kenes utonga se longa dingan chakken kawa ba erikena ilongalang eng walgal erikena engana kwadi abajal na jumo adi long nama salanda mujtama adi lon na jumo na kwa kerngale dog ban jumo ridi gaba kena enga wala indeling ban jumo na kenes ele risi iting galda kawe mara kise nama ilong elerisa sa galda kawe bankawi namas galda kawe maraden erden dora itasenke kumal asenke imba ille abani fena rugiende nditinge aba ille abalompinde mbelesi de lompinse de mbeleke lawal galse yom lompinse bagika wargal lompinse skume ane esikimule la sale mungkin nasim beleki butu pago in ual ina nana nana nana long na ilole nama yei na kwa utonga dise shakne ko mara utonga de kene jido aba jongone jegila aldo elna pia el risi kwasi pakat poldung ina kalyo ba inari inen yala ba jibasin giu indo ken wuto al elna pia ke kwa kernan tok ala geba ke kwa kernan al kergelge kwadi na mayen ka ma ye kaba kaba dog min ibrahim ka ken atene ale ye al anin ke al dawtin ken atene ale marang kise el lole kwasi na mayanas gadal ina lampoy marayal elna pago kise na mas kwasi ngwa bi yo hanan ya galdenan ala baba wala bi asang imbalum alkin kwa albi bayne dieng imbirsing egel kin kwa ka aldieng ewel anga inala lomba aliyeng ewel kini na ilole namado deng bele asabeta kwasi kise kwadi namado kawngi ye kwa nyet alkin kwadi dien dio kwa tolenga bakayni walgal kwa riyanga bakayni walgal kwa kital tinkiyang kilo kel kwang bela kelame bakayni ilole kwadi dog dembele elasi namake sense agil ke na dembele elale kwa itiyal ki joros aminga na kwadi gal kien tabongele ina karotia ba
egel imbele inangal sei yembas kenga utonga to yakela le kertin tia kela al kela kwa tori kenga inkamingi induo al era yala iba wala induo yala ngaiba do era saki kalomalang era ela duo al ki jalon kere wala al ki no kere ye kwa di nemas kenyi na kela kwa nke imbele si inalam puto kere ngi marang ela tinle yeng askal ngi iba ki imbele kela liyeng kene senala arrakawe kela sehan sehan ala geba kela albu kul korong age inalang ela wuna yeng tsungwa ngere kawo na kwa koron ki embele nga se kelingi na kwa wori gan ki embele nga se taggen kwa tare ne Allah sin ka bana kawui ela nye songwa ngere kelen erbetin tare gen erbet lo bi lo al nefia na ri tolle ke yero gi de karal do bo undul na kirel ala nge la ri tolle nden arra ran wala ela ri tolle si jegil kwa ay kawe ala nye dok el na tar yebi asan tar ke la lole ababa wona bagile min tore dogal illa da en dombre to indio takwin le aba jona jegila ela sale lompi wo adam setewa na liadogia na dien yena ama awasipia ela sale ki se al nefiana sie lompi wo adam sinse kwa ji ela koro ala jamba aba ela koro jami ji al majusun na den jusun ina lomba den way al waitel la ajane sourie no wina roke nangal sour nanga sourke nangal jasat ke namasun kwa jabani fiana in kuro se yike kuro nyete ndio al jamara insala nyamma mara insaba jami egel alamba jusun den way na make ka den way na mena lomba alan ki sour way den way na ma ilungi alan ki ro way walgal ke muto akitalia o wali yanki lompis den tas le kayne de wasila ke den tas de la sale le wasila ina la mubashir alamba juwa ila un aliyene fena ila recipia aliye lompis erin na kisense marela lule na madugi erbet an na ila ke awandora namasa wasilongala awa taban namagal ye namay gwagal riale akwela na ami egal den dobanse dogala meni den dobanse egal albayne la lule den doban alba ami min ide namay na dembele korongia inkidik namadugi na namin etentin le dokwa kein aba dojel asambele joa unse se karele ba koron se kere na ilole aso isa min dog ke borana ke borobata yina magal setting uro namasgal engo na enga namado golal ngisi wa tando siker doge na inga dok kain sena kirsin dok daimbele na luwarin den kirsin alkuwa kain na karele lankuwa di mbele nga kuwa kitaru wari gage kuwa wari ganki mbele nga si kela kame bakerrek ila wune insibas ila iwilinye alankuwa korro wanki mbele nga si kela kame kela nama dok ma asinga songwa kirsingo kela iling yen nama erbeten kentarege erbetale duoti na ilompisi iringi wargal lompisi bagia fiaba allompi yei na lompi ela lole ali iri kantorik yesi bago na dungere yawe mini di alba lompi yesi dungere yawe ela lole na maye yegal na inkwa ke gabale duobi duol bake egel duobi duo alambas korong ale ariti duo bake alambas korong ariti kinkwa kenal ke indel dindi yoko anyeting kul doratok alanga kiaba di alamba kuinkwa gesa ngangere alanka abong na digal kital gal kinge kala namagal kinge ela lole na bado yang lompi na sinkwa egel mara dobi do kali naming na do galfengali wa dobi do amanifia na nay jisi kari lu na do mbere iringi mara ye jato ki abaskaiti dok anamba koronale songaka na ira namado gi andi mele ila ide al inalan kirsingul mi ide namay ye ide namay erbet wal gal chitan namay ila lole anasken kwa argi wal gal kensu kwa ke kwandio na lone ensile namakai kwa se ile kwa kidal ki enkelma nyokkege al kwa kidal ki enkelma ina lomba lompi sikweli wala kwa kidal ki enkelma lompi le ringa yeso ngangere namaki ke duo elalenkana elawun albijini fiana lompi ndembelesi jarel na lompi mbelesi kira juliti ba ila lole yabase long ji alke tabe mindele na ye songangere ila lole yabe jisikwel na namaye na kengwa nantin le yensa songage abaje ona jegele ten songle abaju mana kwa kain na kwa kain uto tole akawe banjumo na kwa de kele na dien kele kain nagal uto ajite akawe na uto ajite akwa kena namake kwage namaye nalbay sitanalba kwa tin bitin walga lobi lolba ni fiana lompi kwa tole akul alang ridikawa egal yedo galamba ide dien kele ke alang yedo kwa de rang
alang den yo yedo si kwa di ke azantara kwe asa del di nama nyeti ngin alang ya abo kwa ouni izjumo duwadik banjumo na erbetin tabay walga banjumo na shetanin tabay lu abajumo na kwa wey kungul songwa ngere banjumo ya na osondik walga sabi ken kwa ge ya walga iz namagal lompien kwa ge na namay del din kwa min tore gela mingu adamin den tinle namang asa eten so gile namay sitan walga erbet na ye neskainnes ina nang argiti kwa se maraji duo awa dinjuru le tolle asjat ko bawla dinjuru le tolle ajegila ba ji asinji uba sungang rele ji si dio kilula kariti erbet neski dora ila argiti naki direction tike dengna meski gergidi argiti naji asinjalum ba kese wala tabu ay jawiti asinjalum ba marali aba ji onani fiana baw jawi egel namas ji uki sense indora yala aba indora lompinga la aba egel indora ye al erbetin ke alia unse kital kayi khalas namalia lakin li anangel naji yona durum jawi wal gal yona jurub jawi egal liata ila bele ital kena injola lanja do kisense abasonga kakira jarba marakidi do ingisi wa ye lompi ye lompi ye hinneske den dulding ko ngire alpia marabani fena jodo to jurub jawi mara abani fena jangone ki kelma diyo yese siya wal gal yese joyi kidin kelma ki domboren dora na belia kela sijal domborele kayi na belia kela sijal kenda ma kwa kelenes age abas kela sinya tinjel nas tesja mana ila lole ye gisi ba espace kanu ye ba lona ba kweli ate abani fena gi dinkwe ujitipia na itingi kelma poya pia na nyanga na tiriri pia na jengo sana dile wenga na singwa gel ba kataranga liyo na inga egal nal wel arangis jaso ko en korra kidal kayi al ko en kamya egal no mandiuling duwa sikel masa jengel ba lo le kisse egal din ko se dok basen jaso na ye lompi na madok inalen ki kan kuldingan al tewa ina tewa ba del lingalam bas kayen kuldingan si lo an ko sen al kereti wala lan kayen kuldingan si utonga kisipi asan yen si we inalan ay ba anan ni fiana utonga jitinga jaw mai din ye kisse inalon ba jisi aisa utonga kelale aila bisa ini gisi mende ben ya bay ja to wadi na bay ja na mai simbeleng ndala ga jowa na mai ja na mai simbeleng ndala ga jowa maraya aisa beleng ndala ga jowa inal wal inal lombar ki utubu uto in long inal dulding ko barane beleng a jiman jumane din sur alamata di kene undula ya lo ngade ngisi yen adi yenentia na gela basin ngelo maliye na gisi in lafunti kin ko ro kelal jawo egel tarasa la geba egela san jengona karin jawona dele jawngi alon utonga to le kelen si jayna lang ila lolé jiro ga ba di njoro wajolu ba ge khalas na majummo ji ila na khalas na doraji tiyo fa na kullu mal ba doraji tiyo ji basin jalom ji al erbetin tari ana ja egal na al erbina dobi do al ni fena erbetin tari fi wal erbet sis de mbele kelam ila do namnin ke ye al ba juro poiti ay kin na ma dulding ko enken ko jege songangire kwadi al kele taman ine na wa yisa monko enken bele na sina makari inna ken ala na kwadi na magal kembe la kabe kwa kitalba kembe ake la sisi eke ala na mataras kenge kwa kitalba kembe la kela si si ake ba khalas na mai na ke kusinkenge ilole na mayanga yelompi na madogye taban ilole den tulinga sanji jalum dulding ko sel tewa ho ajondi ba bayin kwa kin kwa sel nan ewa bay nan undi egel alamba ke indiye masira asan akal nga ba tabu sabba ainin ka wa mara ine san ka awlano o walgalalan duin ko ya denga asan ka awlano o kudin suralan inalum na yen walgal sin doma ko adenga walgal sin dombore adenga san gut ke san kalnga ka ayen sel a kanwa na al ado kayen sel aiswa alanta bu ai kawetia wala alanta nga ay kawetia alangzi kainas jeng kain alang kainas jeng kain adi dog daldila nelon bal daldile kain liya jato de kenene kasu kume alang dog loto lele kain wala gal alang do rumil kain ay kinna nama yena belenga kera kain alba dog yei lomping ko enkem belenga to lenga kernga aldog elnas kwasi pago ay kwa ayinin kain daldin dio aba dem bele ker kame nama kainas jeng to le kain aba dem bele kera kame ba egel nama do kain nama kia nama jurup ka na ba jurup ka wela ba erbetin dora ina erbetin dora kwasi kerrek bas loko se do duti inna na ma dog dik ay lole egel na dog elalang sa go soki boraina ke bora potai

Orekwa kwakul baila na aisibomungo tine kerker na longa kerkerle abokwa nyatini kwen dombomungo na kusenga nkarabang indalansi kimilalang kwakul dombang na kusenga nkarabang na ibendeling kisense donga geanisonga tine kerkerle na barunga kerkerle kisense welanandu indonga diele fago ine na madogo la langi singwa oton so ginsi ro wati ki barka ga mellon fisi ne kai ngana skai ti ine kibingan na madogo la lan kai nga na ka gil ati duo ken dogo la si jurnyo tu lerunyo a ken siminga wala gal ken tulinga al di ele fingita kwa kul bel na skering na ben na rimengis ba na ferraba so wata gatini na do bel na bago na gis bo akilal kin jurnyo le kai ni na sa kai ne sa ko ngam na dan sa wakel kam mukinga nasdaim bira tabungo soyina kibora ina bara fatay.

Aso gis amin na barafatta gis amin kisi alsi dog dying sawa kel kami kisi ensi kin magi sunga simoge na madogi na gis tarasi ni kweri singo kel magi simoi kwa kital kele na kwa gul na gis rim menkawe na kwa kital si kayingana na kundula ingis amin albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kelang kirsingo jurnyungo tuleng ken siminga na ken udonga alieniski kwa kulkalung kaige walagal ki ay dorai ilole na madokwela lang songwa kirsingo na kumong asangkalung jurnyungo tuleng ken kangin kwa walagal den samar alsa songwa tule ilole na madokdonga ani songwa na wel alang gisingwa alang duindonga diele fago nadok kisense nina alsi kayin kisene sa kunga ba aiza adi kaming albago nesferra ba nadok albago nagis rimmen ba nagis bua inna madok sunga tegatini bi naki alang kang neskausinti nadok tabungkan ni asogis aming iloleng na madok wel alang si kung na nadok si daimbera tabungkago alan si kumong kay gutong age at sunga tekatini na al si ayin nasa unga ba na masdog dan soli si kitire na dokagil ayye ay beleng.

in gnuwa wala gal in tonde in gnuwa to lelay basin ken kala jalum basin ken uto wala jalum an ji sikeri juliti a nezie gisi uto to lengabe namo wala langin wa ye e balba dal din ko sikere li namo sikeri ye juliti wala gal si ilong kala mo uto to lenga a

kang yi idun ne oto den yo ne bindin ko alti ti jawli ti ko kuzi gal den to bu wal gal den juro bu folo ni na adde do gaske illo len ine ne mo do golalen giskiwa ilal den juro folo ni mo ko len unto to len afis kawai le juro len

0: ke baragi samin warre kwa na barafatai na kisense do kwela lang ka gona dan sol si don kani idina yesi mati tinjala maran ko sia ke wa dan sol musa jagona din warre kwa don jani namus do ku na dan aldilako
1: ke borai na barafatai da tola maraba bering main kering yeren na singwal ki gafalai idina itin gi jala maradok enna ago namay se kwa kul giskemu amin arens kangalan kul tarasban kusia keba ba shogi se ilain sabba algi din bawa mara ago ayna korok na kagil to kayal deng inkirsing na kiyen kilo sikaba na maskelbam aso ina ki borai
0: asoi majiram bay musa na janna jago kusia keba werre kwa kitrinti agi se ne kilo gis kitrinti ajanna jago jago na janga ba daradini oto na mudo kwela lan uto ke lan kirsingo ati ilong nesgi dogola janga ne ki doratu le jurnyo sare dien tulling aldi jelung ki ay dora jelung wala gal duo alan si dogola si lo tulle le fa wono ki jurnyo tulle runyi yetabe le indelin wala ba inan asil buliti jago
1: ki borai datola dinji o in sasuma tarasi marra ingis long kwa al kainas kel kame asa dogola kenyi na dokita asa dogola kenyi bana dokwela lang lot leke wula lang tore lik si dogola kenyi ingis long dogola king sereta dakikea na dok si kel kama kitna kaina jingo nge alangi kingo leale idi na jingo in sasuma domi ati ilonas duo dogola jang wala nas janga walga na juela san jayeng dien jurnyo taralaye wala taraiba na ailong alang dogola si ay jurnyo sekote bukwale yang iskakawa imbele na mazi longa sasunga tarasi idi nakida inja in kul alka in deldile duobi du alke ba lot le fegel alang si tonga tonga mpea nasang lompi dogola ini na dok deldisi sunga pea wala alang kiri na deldindi yo sunga kini nama ine ki jurnyo ngina kirsing na mazi longa kisense dogola njurnyo sa ilaiba sasunga tarai kangu ngina kain na ngaming kilo kwa kit kan na ikurnyol na doksi kalong kain iyang na kain abanga daing iri ay tabing kingi na kilo wali na kago wadi nga rugasa dogola kang kisense kaimasi al jurnyo taray mara dogola si abaki dora tulle jurnyo na yensi jurnyo ele kiwe alangi jisi bagi kawe na alang doke jing toyen kwa si bagi kawe na muktamasi na dok dora ila lompi kwel alang doki ikurnyol soko tabu kwa le matigisin za tulle eng na dok kwa kuzisin za tulle kinyi daldin di alkinyi ila ngungi na abajegila borunwa kin alkinyi borunwa dinya kien borunwa le neng jamail tuminga wala le neng taras tuminga ka ngungi sali idi ngina yen kien dokola si tulle kurnye na dok wasi tulle kanya ati kinyi di enjain le ay sinkargiti adeldisi na dok ay ninku tumora antebunkia ila insaba injingo sasunga tarasi marajat ko ko sunga idi na dogala njurnyo tarai maraba to le jurnyo basin soko tabukale zat kingi na kwa ko siru daldin dial kay basin zat kingi na kwa lia bayin dok gisin tawakal dia na gisin sunga ke bora angil na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok diki sense puto jara na kindo gola si jurnyo na yena lia daldin dia kwa ko si di ngiri kasben kindele na gidok sin kasbenje
0: asoi majiram bay musa kisi na dokinan to lejirsingo ilolen kisi sunwa tagatini asan ki ko kul in usikiu na asan kalung marang inadin ko jurnyo to le zainina saka warin je janga banas mitil aldona inwa aba jole san in jalung ilo kuru to le le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin gmail ya ilo kuru si basin kulu sok biso in jamin hilla kuru wala gal hilla tuwa asas san wala likai ines ka den ko awe
1: se
0: ilo len altigi dola jang na to le jurnyo sare dien tulin ila dilela kirel dalinin ko wala ko sunwa le kirel na dok atin ilo na ko sunwa le kirel ailong alang ki ay doray ila tulling lomvinse sabaje imelo dinse sabaje ila jizikel masumo ne jikwese tulle jurnyo wala injalun ki sense idinne ilomvinden forene ini alkagi tulling ulunyo ne otos kin tulling asilong manatu in tulling alomvile vingiti
1: ki boray tane dok ki sense ingislong dogola se abat tulle jurnyo ye tulling lompile undul kangu ngina lompile undul idina lompiye tulle atinen tulle akyanga ba dal disike ken karaban kulli inen taras antewaba namanye na do ken asitewa al dok en zanankan na yena den si baletewa wala den jayle al kay nama dogolan jurnyo alan dogola si tulle jurnyo ingiz long gial de bajang wala iya aba ilong na jiki sense dok tulle jurnyo dogola kinsi ban tulle jurnyo na brok abas lompin dora si ki se tulle jano idin na domboren adingale lompin den belele kan gis inkwa alka an kuru tulle na ine dogal doing abba kuru ila al kuru siye anifi na marabi alkem perengabang ina aljijwa kuru aba jurgona ken kwa simonga ja wala kuru aba jumona ken kwa simoga na story dig jawia na simoga zin sare ban jangwe ila lolen wala ila kuru le dokna ken kwa jundo asan jam na dok kwa sero basin jwa al ken yiki mbar ngasi al kuru ken as ken kwa sa simoga al benna ko kwa kun innamas in min giatte aba jan nakin dogala si tulle jurnyo ina lomba al delling jijang nas diin simmin jalo kwa kul al kayi ati mutamale yal jiki amban nan si den simmin kalonga na dok di le rayay ati ilong na dok borunga le nyet al kayi nan dok rayay indeli ati lompile lompi nong dok yenes kwa na dok gi wosi ni na sin kwa dok la si al le dora itle burnyo tulling la le al kawel na alangi ka keli kawe na dok alang kwang utonga si akabe bana kiin kawe wargaralang kwang shunale akari tiaba alang dok kilage al biboyran tullege na alkawelan tullege ina na makisense gisa staras jala aliena kurusi mongsi den anejala nas de mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkul nas kalwa kisense kuru abasken kwa simoge dobi do kwela sanga ina mas long kisense al ilay doba ji kwesi tulle jurnyo wala dokora si tulle jurnyo kisense bas kwa kul kasben kindela diele ina lombal badelle ngi al bajang wala iya wala al toyen kwa ban al delle mbiba nas kasben mindere innama abajigila inna dai mujtamale ilong kilo kinsi asan kalon ki sense nan long dogal kanyi dai mujtamale abajigila boru al kan kwa dinga ki ndo kala sial iting dina dinga le kitulin kurnye ki sense elle kwa ba kimere bay ngame pilan ken ndo kala si pilan ndo kala al sajonga muaddabage wala asabagi kanyi sajonga na marra pilan ndo kala ba tole kurnyo bay ngame pilan ken ndo kala bas kerep ki bar ngankor kindelinga ndo kala si tole ala runba innamas in min al infinity duo ila al ken dogalas tulle ruño al iting lompin dakika na lompin ken utonga desi longa ine maradok na makwela san dokkalun jurño lompin ne kial insana kan dok ilong itrik choye kida ine doka san katko asan kalun
0: na ine gal kan in belenye kin urtu don en ange jurño tulle al kakirini wala gal al jirgi way arantas ki dogolan ba lon ji ki dogolan wala gal usura aliene tongin kwa bang ne di jirgi ngoto lei manatu ya kwesi al jundi ne kakirin den
1: awule
0: nangalim beren jurnyo to le al si doka faliti ase duosi in faliti wala ase ele duosi in min al imbeleng yes din sur le sejey
1: badba
0: ila sejey altiye intimele seji jira janna jawliti al apujan asanye den surisi in ukase sejey andu surle wala yenes iwiti min kilo udon ala sejiyam
1: kiboray
0: yani abakwe ne zimasal ne jurnyo asanye intim ka asa kikuin alan jirginu an wa nedok asan sejey andu surle idi lalo asaji uto ngakela jawaza seje jangna uto ngoto lenga jaw wala ye idi si undul al siji ese to lejirge
1: ke boray ine dinji ngo songa tarasi marajat ko kwel idi na uto ngadi kenyi na kweti kwela san jawle ji alba wala iya jang na di kenyi na ye automatic lew kilal bibaw na de njuru le kritia ine lompi doxifality di nas iwiti kangu ina utonga di kanyi naki minna kerini ilong na lompi na ini kila na jawle akwela ba jimi na jelu din dio ba kanyi na tabi yende na din jale al kanyi na di kanyi na kwele alangi skawlea ine kal abang wala al iya angtong abaka tulle anni na kuindo kala sis demi wala wasi tulle undi nas ina min ababio ki kwando kala ati orobang ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alankin do wala si bagibo ki han peket kor le arabo wala wujiti dieng un wala kien kalentale abaramba rinake al baski taras testes ba na dok abas jang na dimbara askeba aljani in namas ilon kwe abal luna bial apanga bang tong na kinsi bau na yesis bamen ki sense yero bay elasi kari luna makila dora duite na di dok balu ababiki lole bio ati e ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na leuji utonga kila wala tarenga kila jikila kwandio yao ati lona ze subuke na subu loji ona ji kadama tale taras sa soma puto yerel ati wajangi ati lona duosi ze wajati ona ze mustashba kare wala lodi le wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na ji ona jani wargal na dok belenga kila sigi ame alang lompi afe ini na iske ngala jemba utonga kinal inenge na jingwe la jingkili kena kila silo ye ide bas bau ba emberen duinga bola duinga asa soma tule karo ga ba painga anamba kinini anamba inenga inali yengawe
0: zee ninal kanga bongo do ginan kaming ina kaming yal al kwe wala gal yani real ba ken kola kire
1: se ay wa real ba ken kola kire ina bele se
0: ina si jam nga ba jillo no uto to lenga jaw idi ne kuliyom ke bang
1: se
0: kire to lenga se ji jaw yo ba low na mo fiti ne ro fi
1: se
0: wala
1: se bat ba bat ba se en nama abalo jegela di
0: jago
1: al zee kaba ang tong na si jara abu
0: utonga
1: na ekwe des antong wala dogala kia na duin dientemun sejara abu utonga jitangal ki wargalal ka koro am wala koro abu aliena ki kira kame yengal ko luena ka kinsiaw yendo ba ngame aba apake ngakilo kutina showe aneka alamba dok inenka
0: apai bane
1: na yemin doke ngakawe di
0: doke ngakawe ta mungkine nye jisilo ujika jaw
1: egal
0: na mayen ko ayero galampia
1: alampia na ki sense ken ba yenge na kawe na ida na nginjo asan jawri ben kam ngana jika anjo abalo na jiti
0: yegen idin na yal iti aslomba
1: badba
0: jinga risika anjo filam ba gisi ngwa abanin tulle agnya ba jika anjo
1: jika anjo in le ayen aba iti iti la ngal kayni nama nafsu tabi la zika bal jije nama lok aba pakin le nama sijara kabe min doke ngana manin kiana kurnyu na kira kabe na sijara na utonga jita ngakawe ati kemi age ati pie na ji pie jalo ngal dinga bola iya jantong yendo nama nafsu ira zika na yegen nama do pie kawe le nama pie kwa koro le ayen ko ngama pilan ke ken do wala kul tongal ke albu kul pie en kawi bas
0: e pie ba do to kula tong iri na ge se yani jinukta dulle le jir songo dine iya ngwe tong na na abo aba yen zike nya ngale fie gen albe kre uto utonga dokkan ke ne ko de le bala korti
1: se
0: zeenina ba jlono ki duoki jaldo birsing ne ji e duo jal ke ki jaldo birsing in si jamen katon alamba
1: egal ne ji tonga e jegil
0: zeena ila for real ke ne skelam
1: egal
0: mara tuwe ba den juru leng jawrti
1: egal
0: ba melen ni so kerne jumane jaldo bona kya krising
1: e wa
0: simbereng e kalina mbiya yalla kinum kinum uto dokkan age
1: e
0: yani dain orre ki sense wala gal ki kakial e kwa dai mborun kwa kan kwa udo akela ji so futo keli apanga ke yani abelon ne zai eri hades apuye nga kwa badele ajau ko ne kirsinga maran udo ngal do ken age ina kolwe ba in itti ina jijelu ayene ila liso nga apa
1: se ne itti kan yena apa indeli egal
0: yani ila itti ila mungkin nanin den eri algal ila lualen yesi jiges mungkin nan niya bana apa
1: se
0: yani ile tile alji nyami ile reality mungkin asin kwezi dio wajavia
1: si batba
0: mungkin nani yesi uton kele len runyo wala Egal. Den juru len kilmal erdija na jurnyu wala sare sunwanin tarai
1: batba
0: ki oto amin jongo ne jegila majiram ba musa kwa bas hada zapan ale aba ariya puge ne duo via khalas ba ile si kauna ajaw kawe marang kilal doken agen men kamin ala longin tiaba yal atin ilon ile itisi ajigila ba iti yela na apendelin wala ba iti indala na madelolin
1: egal yato aba jegila ki gafale kidin bagi aba jegila te ki al yena kwa en kamen al daldinga wala dinen kwa kulal kai alle no ma isge an no di kena iri nya na tumu na no di kena nosi na no di kena gar kariñere kari kwa na maske ngasi kimele ki ate aba jegila ki kari kwa na makau aba de telefon tulle yela wargal tirimbil tulle wala teknolojia le eri tulle asan neta eruko na king na al dawla filan eritulle fi hanal ineng eritulle na al filan eritulle ya na mu donga pun asikallo mara dokki akin si al dayle king askiringel ba egal kina kamin ba ki al fugurana kan alan dok futo karin na dok ilolen ka gwal kin kwake na ma kwansi kallo
0: ji de la seyen inzam fugurana ke ba
1: akeba gwal
0: belen al inzam fugurani kadi be silong ile bele tulle alay balan duwe
1: kidem
0: kangi idin ne ki lonfin nungilen lomfina benen ba jaso ina benen ba indual asa erikia
1: egal na asa kan haba egal si
0: gidian tabu ko kulba arage
1: arage
0: baran kan ma wela lengin wa ile dual jinjel wa ze songo ke ne alf guranai ba yedem ba ile itil sikia
1: ne tumbe dar ti pia si
0: maran ji jalun se ile itis yalun jitumana pa ja
1: e na den jin wela egal jin wandi abaji itis ya jalun
0: ba jalun zalan apa ja.